ni ambaki me ngo runo ndolu rusa ul kapitu san dolo tungo na baka le fomu sa kirimu ni ngolenga online ni vindika na Pacific Festival runo ndolu rusa ul kapitu ni ngole sa rewene stallholder na teb ni stallholder e kia o ni nangereza ki na vitu kutuku e so ki na vei katalanga muni na baka e dhora fomu muni na baka le wena ki baka o ningandrepa muni na boli boli taki e na Pacific Festival ni ambaki me ngo runo ndolu rusa ul kapitu e Google Pacific Festival 2027 ngole sa rewene stallholder e kia o ni na kunia ke dikina na vei e tuku tuku ma taila lai mo ni na kila a vaga mi mi ke ni na ndrapa a te ko na pono ta ke mo ni na voli voli ta ke zaka zaka ni linga se voli ta ke ka kana e na mbaki mi ngo nda va na tiku bona marama na marama ni koro ni koro bo viti cho na mono langi ke na va ko te mo vali wale si e na ka vini ko na tuku tuku ni vaka le fomu we ke ni na ndrapa mo ni na voli voli ta ke e na mbaki vo Tulang ni tertala TV Tumbulu, Falling in Love. PMM Fiji, Pamanaviti.

Na tōmai vi te Aotearoa e se ngata me vevere nduandua i na mbutu rarani ka kamuraki na veitu tuku e kamuraki kina. Ke wakā kua baka mbōtani mai lūtu ni bātani ndi gende meita wengarabi ka kua ngandrebo mo kundru waka kua na rauni vi tartaru mai ki Pacific Media Network ana namba ni telewoni sangani saumi saiba walu saiba saiba vitu ono tolu tolu warua wala wala mai ki na katani meri liwa liwa complaint at pmn.co.nz se wala wala ka wako ta mai ki na katani meri viwa vitu ono saiba ndua manukau rua rua wandua e okalandi e rauni kua vi tartaru wanda dolu ki na broadcasting standards authority and a saiba walu saiba saiba tolu ono ono viwa viwa ono sisi kua wano to website psa.govt.nz na vi kundru kethe bakongo menandou bakaidu ringa and a lomani vusungu na singa maini ngona abakaidu rikina na wengarabi se programu ni kathikathibaki kakundru bakitiko.

0: te min Fiji pamana viti ya chimboto ni hoki hoki nangona e balu malisa sa sibi na wai na tini kuvitu na miniti ndonga na breaking news talengo mai Rotorua person trapped after ute and truck crash south of Rotorua on State Highway 5 a helicopter has been sent to a two vehicle crash on State Highway 5 south of Rotorua fire and emergency northern communication center shift manager Paul Ratton said the incident involved a ute and a truck he said one person was trapped in a vehicle. Ratton said firefighters were alerted just after two today and sent two Rotorua fire crews and an incident support vehicle to the scene. Hatohone, St. John's spokesperson, said two ambulances, one first response unit, one rapid response unit and one helicopter have also responded. Police said the crash was near Waikite Valley Road and did not appear to be blocking the road. More to come. State Highway 5 south of Rotorua.
1: Ka minister ni tambada da ka vi voli pe pakatara da kata kini business ke ni kambani matentu ena matai presidenti ni matentu orato na inga malala mbalau ena vale ni presidenti era tika na songa ni bumbulu yongo na prime minister si tibe ni rambuka ke ira na leo ni bubale ni kami kamida ya tauda kami kamida na bumbulu ini alondina ke na bumbulu ini pakatara na itabi na dona na ni tutu endona doni bolo bola ni bingarabi ena boku ni vika boga ila bo ena na daga daka kam kumi da ya mbuta bina kana tol sulu tol na mbaki ni binga rabi boga belu ta ki vever na bebo no ke ni la bo anga bu kambangi ke na tambana ni binga rabi boga kwa ya ya binga rabi to ilu boga lesle silu ni bi ka boga ila bo kam ande le bo ni kambani na lena group ka toro talanga na tutule bo na mbanga na ENZ mai tonga VTK papo ni ukini ya boga tanga talanga Sivia etene ka tolo na mbaki ana Fiji Airways ka venga rabi baka mandele wani lau kia na mandele wani tu putu baka ya da kaba na baka dhengu mano ni tutu kami kumida ni oti na nona mbi itaki mana faikeke ena mbaki sauti ya seri kimi wana turunglo wa Charles Rata Kelly ni oti na kia na baka tulu wataki ni senga ni doona nona kisi mesoma ena buku ni vimbi itaki e kauta dhaka maibu wana faikeke ana ronga tarabo ni oti na nona mbi baka ti kori tale o Chese Sekuru, me minister, ni tambangwani kenengito, ni wete nuna songa ni mumulia ni tukitika ni presidenti. Apakan titaka na prime minister, si Tebeni Rambuka, ni sa leo si Talmai, kene kembi ni iti o Sekuru, enona reitha ni rao ni waliba kumatentu, na lengo ngo ni sa wete nuna wangangai. Apakan tingu si Sekuru Rambuka, mani tutu ni minister, ni tambangwani kenengito, ena matsi ni ambake ngo, ena buku ni bimbi teki taumanda, ni pakanga teki dhala, ni naoni tutu, membaleta na matambosu ni kito ebiti, na pakutulu wa ngo, e muria na pika embaleta na vileti tuku ni kena pagotelo ae pagaduri kasenga ni pagandonia na matambuasa ni ngito endo ni tuku tuku ka leo ni thaka thake iliu ni matambuasa ni ngito eviti e atukuna e ni tuku buni amba kongo ni vunga na pagotelo ae pagaduri e senga ni pagandonia na matambuasa ka oka kina na pia lokea kena sala paga mbisi nisi e na ruku ni bindi indi nati ni matambuasa ni ngito kena Fiji Airways Member letter, Navela Kayaki, Naisaukuru, Kenawatina, Kasang and Vagandonia, and Matambos in Gito. And Nana Somatigananda, Octa Tarnikona Prime Minister Rumbuka, a kind and only local business in Awatina Sokuru, a Sanganilawa Sokuru, Kanawalina, and the Kenny Bogaroni, Vindi in the Nati, Manasomi, a Karumbuka, and a Sanganis. So somo sokuru ya okoya bagandonia ena soma ena ngone bagotorinki no rumbuka ena bukuni benga ngai ni matambosi ningito ebiti membaleta no nono bagadingu imana no ni tutu ni bagalesilesi liu o Gilbert bagalalambure e ka rumbuka ni sebe bagadhoriti kona itukutuku ongori kasati kona ina matambosi ningito na itukutuku eka na prime minister ni ruto nangarrabo na matambosi ningito ebiti pepe kana ruto wala ni benga rabi Epagartaka indoran raiva, ni teksi, mailo toka, na kawai ni vita kumaki kaka, ni sa toso da kati kanga na nonro baga da dani. Kapaka saura rata ki nan raiva ni motoka, sena teksi. Epagartaka talanga nan raiva, na tumbu ni wili wili ni vika ya, do karanda ubondo na pasindia, e na teksi karan ro, kasang ni suma na nonro bando bando. E kaini randa utaka da kapaka uko nan raiva ni teksi, merubu kia na nonro mata buwale, kanan doni maranda ubaka, rokoroko taki. E kainan reba, ni uru da kaba tiko nan rata kataka na ubisa, en bimbi bera nan reba ni motoka mera, en rafa tiko nan rata benga reba na benga ono kede. E kaya, ni biba kamati, e sanga yadha wala ngangwa, e sabo ka lebu taka na kawai, en abuku ni beita kumaki. Endo na kena dhurumi na biba ale melo toka ya na madha usa awati, e mebesu kena, endua katauri talanga na wainganga, kena e umai lawo kana numi ni sivya, endo na miluoni. Emai kuni rau na wainganga na nonro taka taka bata na mati walu ni nanda panua ke ira na uvisa. Epagandi taka mena komanda ni Joint Task Force Command na Black Rock mai nandi o Brigadier General Manu Angandai e kaini wainganga kathana na methamphetamine e tauri e rauta ni lemna rau na undolu na kia nisawa na ngawalisala. E na kia na kathana na cocaine e rauta ni walan rau na undolu na kia nisawa. Eka ngandai, ni rutua, wakadharubinaka na timi ni vingarabi, dhokopata, ni wasuwasi, ni tokalau, na vipanganga yongo, kakunikina na wenganga, kene labo. Hewa kanditaka, ni sasolibi irunovisa na wenganga, kene labo, etauri. E hapa katora ngitala ngawe Brigadier General Ngandai, ena buku ni vika, Membaleti rao na uvisa, kia na matibalu, e pagaritaka, ni taudho kwa binaka tu na nonro vinga rabi, kwa bibu la katisara. Na tambana ni matibalu, kia na uvisa, maina muera ni vanua. E sabaka utakede na taro, membaleti na vivanga gai ni minister ni uvisa yowane na ibuli rua, wana komisna ni uvisa rusia titundrabu, kwa pagaritaka ni vivanga gai, akani thakathaka, iyo kwa yangarabu ngana veilawa. Endona turanga ka pakasangaraiti kuma India eno buku ni ndona viva kaisini waka tumbu ilavo katukuni ni rauta ni lemunanrao limu sangabulika lemunandolu esa waka tala itani tale eno nandabuno meleus tale ki India ni uti endona nonrao takataka bata karabaka itabikina na baka lesilesi ma India kira baka lesilesi abiti ya baka ritaka natambona ni viva ngangai India na India's Central Bureau of Investigations in the CBI ni abakatalita ni Rahul Semrao Kaloki and a mother sa uoti ni uoti na nona tiko ibiti en ando na bakaroni Interpol en a nomini abakaisi na Kaloki en duan andoni bisnisi en a korlevo pun ena nona ala taka ni na rawata ni lava ni baka tumbu lava ni bibule na malio ni ono ke na walno pasende ena na baka tumbu lava ni kena makete na bibi kaisini etukuni ni baka dhuri au katikina e rosa nga bulga tolu pundi walno milo ina rupi katotobata kena lima nan rau lima sanga bulga lima na undolu ena isuwa ni lava ena ngono ngwa ena kena makete sa tiko ni stesi ndo visa ipuni ndo na kisi ni bibi kaisini kata kaya wakaloki ena runo ndolu sa bulga lima kasa tiko talanga ni stesi ni ni visa mai a heli ya nagar na ikoro ni kisi ni bibi kaisini e kaina sibia ni an rotani mai india o kaloki man rotani mana venganga vivanganga i kena velo i bakalawa ni oti na kena bakadabar na venga rabi bakalawa ngandrevi a bakatale o kaloki ki india kaya dhe ane ne katol sunga buli chula e karatomani kwa endo na timi ni vivanganga i mana tambana lawa mai india na yote sawa kena vio ni ane na mamanuda sena yato mamanuda e rau sa hapa kai, me wanua ni lenga tumbu koso, ni wote na kia na kuni, na lango ni vua ni kau ni tonga. Se na lango ni vua ni kau mai tonga. Kaya dhana baka buku, na Bektro Sira Faceless. Kasa baka dhuri tiko na kia na baka muri baka matawe na ngonungo, me taroba na kia na tete na manu manu leila yungo. E tukuni ya nandone tukutuku katambaki ya na Fiji Gazette ni ya wakaritaka na tukutuku ongo na minister ni titi kena wai Tomasi Tonobona ya na ruku ni tikinia. E vitu nga bulu kabitu ni Biosecurity Act runundul kawalu ya na ivakasale ni Biosecurity Authority of Fiji kena vitala no kena matambosi ni vingarrevi ni lenga tumbu koso. Na tukutuku ongo ya na baka ingataki tiko mewano na bula mena singa tambaki kina. Ena ruku ni lao ni langa tombo koso e pakatambu ikina na kena toki taki ndo na vima tangali buo ni kau kakana runrau kena yaya ni viva kumaru taki maina yote asawa kena yote mamunudu kena ndua tali na vanua na buo ni kau pakatambu i oka kena na mango guawa weleti moli pea na uto rosi roke te tomata Papukeni, kiukamba, meleni, kena sota ni ane vingarabe wakaritaka na BEF. Na tukuni talangaya na itukutuku ni aya ni bebo kamaruta kia wakati kena na woni kaukede kune neto sawa kena inyana na mamanuda. Na wakata tambongo ya keni na kia mitarubi kena na lango ni woni kaunitonga kataruba na kena tete ani kena bebo no tale soye. Ena nanda viti. Karani baka lenga asaru baka lebo na titi. Na itukutuku ongo e baka ruti kena ni oya. Ni okoya embeda ena baka dhuri ena ruku ni viva kanditaki ena dhala ena ruku ni wasi ini lawa vichunga buluka dhio tolu kena vichunga buluka vani lawa ni vetanga makini mbula rondo uluka walu kana rao ni tuto ingitaki ena ruku ni tubu tubu lima ni lawa na hitu kutu kongoa ya baka dhuri na ikarusu buluka walu ni chula ya rondo uluka walu kasa senta kana minista ni titi kina wai kutomasi tunambuna me kaule suma ina wanga e tukuona na tui lau roto te vita uli la kemba mara ni nando tau wakambula ina ono na ndoni venga raivi ni mbula ke na ndo venga raivi ni wanga mewe ira baka lislesi e sianga ni ndoni me baka tukai minda na dhaka dhaka mana ka ndona ulu tanga me toso kina e na ndoni tukutuke kere kina roto te vita na matintu me kota le suma ina wanga ni ministri ni mbula baka tumbui ka ndo venga raivi na vene anu ene vene baka sauti e baka mbina kataka na puno la ubu ana kalona nando tau sa le sumbula maina le ono Nandoi vengarabi ni mbula kei kwa kataura na wanga ni MDO ni la wekaya. Kei kitu wakuni wina kateki viti ta udhoko na bibu nwa ketha nga karo masula kira na nanda. Leo ni wanua, ena loma ni rua na mbungi oya, ia endo ndo na mikitu kakua ni baka toka ungo ya medhaka dhaka mana, katoso ya ni kira visinga ni mataka. Wa irato na vitu na leo ni wanua ungori, irato wa hatiko ena waso wasilewu me rautu ni tulusunga bulu kawano na uwa. Karto utorotu, na tiki ni kaura ramba ni nandro to bulo ni wanga baleta ni ndoa na wanga fiberglass kia na ndoa na indini vitu ngabuli kali mana wasu pawa ka abaka rotaka na matentu me baleta ni ndoa na tim ni benga rabi baka bunuai etako sopa na wasu wasa na ndoa wasu wasa na ya tulau ndoa na turanga ya ngalo ndoa ndoa me vitha na uwa me adhu ani kia aiwa me na yoni anu leleo aiwa me kunia ndoa na signala ni talibu ni biko yaki e kaini ongori e sianga ni ndoa ni tubu tubu ni biko kambulai e ndoa na ngito e nono rambula na tamata ana ngaraba tu na nanda ni anu e sianga ni ndoa baka akina e na biya mbaki tina kethi vichunga bulu kantina kethi wala sunga bulu e maru ya na matentu na wanga mbula ntingitaki me mbaleta na biya ni anu ya na wasa wasa na nasi alondina na ponuwe ni lau kena sota le na wanga kanganita na vingarabi le ni wanga katikuwa na ndoni tubutuba thaka membaleta na vio sosyongo kapaka tambi baka tambi kinduwa kena vingarabi baka ponuwe ya rani ndona nasi me edo biro na nona toi mate kasenga ni baka langana nona mbule ni thaka thaka arasaka utani na wanga ungori kasenga ni nduwa na kae tutuba atana keni tuba kia suemi tekele e kai ni ungo e sengi ni mate ni ngono me baka ritaka kina na tiki nongo kena mate ni tu ene karusunga bulkaona ni chune ni ambango Awa volvol wana prime minister, verna minister, wana commissioner ne ovisa, kena komanda ni. Na te balu, ka baka utai ni la baka samu ni wanua coast watch, ka kirea me baka la bataiki. Me teke wana sana lau. Na kaki tu kirea, e senga ni ndona wanga, kena ndona kena indi ni. E wanga ni lebu ni vingarabi. Na imatai vira era, tiko melekemba. Kauti tiko ni VHF ni wasu wasu, karo ni vitartara kena city lighti. Roro na bisa mati, itamba buka, kini ya ini bito kumaki, kira ndo ibu ngarabi, mara baka buliti, mara rao ni bengarabi kina. Kima mi baka tutu taka na buku ni wainganga, esa taka sayani kina na imami matasawa, iya indano wanga, itiko kina na radio, esang ni taronga, saya dhaba na langa tumbu koso. Wira, eritiko na matintu, kira erinu itaka, mara kakwa ni kauta na kaa ea dhongo, kina nuanda bosa, ena buku ni bengdingi. Me paka vina kata kina. Sae vitha pata ni ambake na nona tuki tuki tiko na maritime Fiji ya na katumba. E songo tunga ena buku ni wanga ngo. Ena ruku ni vitha pata ni vili utaki. Au kirea me sando live na katumba ena ngono ngo. Kepa kaya mea tiko indona wanga. Nundonu ena buku nratou. Ertou na le. Le suma iwale na leo vitu. Ongore na kia na ngono lukuthi. Ongore na ibaka tanga ni ngende. Endo ndonu menta thaka thaka tiko kina. Ia mai wakarataka tali na matebo lewa ina ndabanua na Republic of Fiji Navy sa wakandetaka na mataka nikuwa na Kenya se mai yali tiko ndo na wanga fiberglass ya na wasoso mena yotu lau ke rutuna lewa na tali na lewa ni wanga kambiuti na muka mena wanga ngoro tutoka na tina kaloka na mataka na noa memua baka kifulanga na makitoka na ngawuna meadha ya nikina ngai 700 semberanga niyadho na ruta na wanga ya rutuwa mbimbi bata ya rutuwa sayadho mbula ya nakini katule sayali tinga ya na ngawuna ngawu waka mamasu na matibu lea waiki na tambadaka dhaka ni uvisa kera wali ngani ndabibuki na viwe kani ya na viwe nyani wali kata mendabibu torlinga taka na kena buiti na wanga ngawu kera rutuwa na pasindia kia baka esone baka tali kila ndostabo raitha sindono maka sakri menda nangaiba baka reitaka yani Bibi andaki ndaki tatale toka ngana kia na tomani tiko na baka sangangare na ngono ngo ena buku ni nraki enda ndono makatiko. Rende ni nangai vitara taritika ya ni ena nabani telefoni sengi ni saumi sana toll free ena nduwa lima tolu diwa se vitara tarangaya ni nistisi ni ubi sabo laka. Saikuwa soka ya na baka leleka ni rongo ena nando bunuwa ngotala na nomu ni toka ina vila mirabai ni teimuade toka manda.
2: You're now listening to PMN Fiji.

PMN Fiji, pama na viti, sani vunga ndamu nina watasila lengun reo. Ni boi tini kaono na miniti mien lima na kaloko, ina lima na kaloko nda na ronga tiki na nandai ronga na wasroko perta nia, vi kem ni talanga na ndo woli i lalakai, na ndo wili na i lalakai, sana tamba tali tiko na itambe, i sana waka magazine. Enang ndo wili teki nga, waka ndua na ndo na vula, eh? Oya, kia vi kem ni na ukila, vi kem ni na ndo kerea, mendo wa kome na nomu ni lave lave ni nei lala kai o kila ni sarna re re ratu puna mai ura na wa kamu ni ni sana tambo tiko waka magazine ka ni rani o volia na volia en na lomu ni ndono vula waka ndua o kila ni tambaki tinga waka ndua en na lomu ni ndono vula me unanga i reta tali mandale tutu kwa ya mai vivili ame en kavi ni kua ni mbula vinaka hiyo tarangoti tiko na noa i ronga me vanoa ni alitali tiko ndono wanga na ngono ngo au kila ni sana wonga wiki mnyo ni sana rongoza kia waka mi dhalata na rongo mai vanua ena nana pinga rabe vile ame rawai sara ni ningo alitale in Facebook page ni PMN Fiji sa tamba ki sara toka kia mwini na rongoza tali kina ena ya kavi ni kuwa Inside Out Fiji to wata Sibina lima na tina miniti nda na rongoza talitiko na na pitala noa kina na waka mathala na pipaka ramataki waka idhoro na turanga vuni wai my Christchurch vuni wai leo ni bandi oya ni sibina lima na tina miniti ena kavi ni kuwa ni mbula binaka ni mata binaka mai

me in Fiji, pama na viti wongani in delay dokindoki, senga new thingomi. Ni wo e tolu na miniti, me lima na kaloka na lima na kaloka na na rongotiki na londe i rongo na vosa waka pertania, and I kavini koa sipi na lima na tina miniti, and na rongo the tali. Na katkatoni, ni vitala noa ki Dr. Leone Van Day, ngomen baleta tika na zula ni tata robi, ni vei mate so, eh? Oya, ningay na nama kitiku mai, ni sipi na lima, and na tina na miniti, and I kavi, ni kua rangone, na vula i zabango. O kila ni o ni kila ni vula o kosita. Iyo, na nandra vula rindo na vula ngwa rindo wato kawe rina nga se medhaba. Vula i. Au na sanga niti kuna, o ke muni muni nangai wa kila kila, muni nangai ngiri taka mai. E na kawe ni kua saiva walu nandrao, saiva, saiva, saiva, lima tolu ndua. O te a na nangai rongo talanga, na nana ndua na nana video Dr. Teresi. Ne, mbaleta na vula ngwa na vula o okosita. Iyo, o kila ni... Ini vungo weekend sa ndan dumi sa ndan tukuri jing bag sa ndan dumi sa kata kata ndan rak. Ini wow ato ko malo ay mi wati man ndan rak mat mata sa ngay ndan rak kata kata ayo ayo ndan baka bini bina kata kata ngan mat mata na uva na zway de bata ayo na zangi lamba ndan baka bini bina kata kata nga si babi ayo o bungo hi mi baka sa ndan baka mi baka bini bina kata kata Da bavin vina kataka ni solitiko ne dingo ni bola se bavi iyo oya en ngol tel tinga non tapaka na nanu non don na na numir to tinga mos na via to sel tel tinga ngoe wai se bernia tika non to wanga i fulanga tar ngol tiko na non dai i rongo mai vunua ke vile a mera wai ene kavi ni kuwa wanga ni de laiva ngani kawai kamikamida in Fiji, Pamana Viti, Miao Sambula de Sambula Vinaa, Sambula Siaa.

0: TMN Fiji.
1: Sibina lima ena ziwa na miniti. Enda na warurongo wa sarangona ni Rovi Talanoa ke turanga puni wai leone vante.
2: Eta na zula ni tatango maki. O turanga puni wai, mne usa ambula re?
3: Iyo, sa ambula puna ka marumalis ni Roma di Aurora
2: wa? Aurongo di ke muni vinaka. Iyo.
3: Oh, sa ambula re ambula puna ka ne Mike. Totokan din ron da birong din to mane ka ne ka biya ka binani pua ka maru to nga wali bikim mi ridi kim nita ni sa bulu bulu nita ka
2: ta
3: wa bi pa nga wali ko lon kim ridi kim nita pe ni bulu bulu ka da ka binani pua ka maru to nga ni mbau na nu mi mbau mi to tal nita bi na ka binani pua na wali
2: naka iyo i sa to rang vuni wa kim nita nga ni sa bulu bulu binaka iyo au na nu mata ni ni tiko me amerika iyo sendo vuno vango na binaka binaka wali nu ni vaka io ta kana bisurti mal malumo angol tikani ne kavni ko mindo na nondor vitala no mi va kana sa rorti ko ingo na volim bat bata ye sale u sarti na kana vitala no taki na zula ni tata ko maki io avan di biti ko bir na nanda na nanda la lai na ndo manda no mi va mazala tranga vudi wa se sa no una en bimbi ki na bir nanda ngone en rmin rami se ir na la lai na zula ni tata ko maki ngo
3: Pina ka taro pina asar, o ira na ngwane na lubenda, endo dunu ganon da ita vita umanda, menda nanda o tago magi ira, ka menda nanda umaruru ira, me baka nila si tubu tiko ka si siang ni se kuko pina asar na ngwane, se na suti ni ngwane, mero haluta na vima tanga limbada e so. Itu sa ka kin non de ita vi sa wala nga pagi tubu tubu sa mga leo ni community na ita vi tala ni tamba mimbula, me dangaro ni ira kamerang gara vi sa rabo ka bimbi sa ka kin na kena so libe ira na idula ni tata o mai ki se dei tu ni tataro te mai te so e vi da tu na salendo na ken sa ngai meta ro vi na bada me ka ku ni te reira me na ken maru ri vi na no rumbula ken e karu na ken maru ri vi na no rumbula lu benda ka do tale na sa me maru ri vi na tal ngai ki no do pula ba ndi ku ba le tu so ni ada tiko bate nando ni tiko tiko ni rasa tango bagi bagi nak nol benda karasa tango bagi bagi nak boi rawa bimbi erangan trevi nanon marului senon rakaroni enalong ni nonda bi tiko tiko eh bimbi sal cukin Wira ra talenga nai tambango nai tambango ne rando to bi mati bi bi sar gar do duru wasu mai balim pula ke baka do to wir na bi mati eso ka mati taka eso kar sa ti u vito gua bu ki ser vito gua bu ke na kenda mali ko e ngona do bi bi chiku kin na non ranga rabi se non ranga ri na lubenda e da do re da ni do se do ni ne tu la ki vir na lubenda ka ka ki na bi kenda na gu gu na vale ne mai
2: Na ko atu nungu ni wai. Na izula sa posuti, merna nama kani tumbu tumbu, anina soli beira nungu, se me ranga izula, ne ambaki bida.
3: Pina ka indo na taro rambai le usar, na izula, enda kilani, enda ka indo sudu nga, sa te usoli tu na izula, sa da te u ngiriti mai nei tubu tubu se ni ngiriti nei tubu tubu mera ka uchi mai na ngone na vei tamba ya mbaki ni mbula e so vei kem ni na marama ni tiko BNB e tiko tala na idula ento ngandre vi mendo usuli roa vei kem ni mbera ni ni va asudu ka wili tiki na ngona na idula ni bukoli na idula ni flu ka paka tala ki na so na yata taro vei so karo waki vata ano lo mani tulo ng dosu di bay kim ni no da man bra mo ni tipo bibi pol bayer na lubenda sa nga ndo tipo na bay tambay ambaki ke na tulo ng dosu di bir ni do klab na marra bagi kim ni tina ni ni basu do chinga ni ochi awan na madawa ni sa ka di bele sta le mai bele tipo so ni ma te di tulo ber na lubenda ka wili tikin na tulo di flu aya ndo ne tulo ka ka ki ne ndo na we ni mate ndo su ni mera hulu ber na lubenda ka ti ku kin na na we ni mate ni tata ro bi ka ku ken na ngonra na ken na mbuli te ki da ken na su tia mera na hulu te ne mba de so ka ti utal ne tulo ndo su ni ro kula tolu ni ro kula lima ni ra sa ba kin dua ko ndo su ni kin na tulo ni tata ro bi se ne tulo ni hulu ti ni jumo a meningo pokol nen anxieties and with chigina ya eh we're going to be tabaya bagete ko nen dindu nei tu nen dindu no mate ra taru bita sa antike bi baka kuni wai ni oya na ba ki bina ton ton de suli me bukia na ke na buli te ke ba bina na su tie de ngonro pero ni rangai tu ba ke me rangai se ro ku la sa la ko te no ba di ni sa ba ku ko te tu ba bina na ngonro en non ri ola tos rani no tsina bagindu e bagitini kal bagindu do sul kina mateni to ni misila do tsi be mai do sul ni rasa bagindu se bulletin per una goni tos rani kina bulletin ka lima ka ba tala kina kan leba da ko ni sa bagipa e so mai du e chuta le sota le du ni tataro bi mate so ko do sul ni rasa ti ko le por di puli e na kan tataro bi ni virus ka ba to kai HPV se na garda seal ka kilani da sa do roma da kwali ni tubo pao simene kan do ta termino da buono be verno che si vuol che avendo va do lui e se siamo do su le do live na luventa e sa ti tutti quei no corvulita ta pa bulia ra con corvulito attacchi sa che ti usa la vidula tale so quando mi sono nel vecchio drangasi che andrà di farlo ta ci ta ci magi nel ta vi fu e poi a tra sto na idula che va da tra ci se ne vita ben ba che do su che ne Ok, ok, sa va tu din din tamba en bag din din tu le so e din din che ne na ki che na ma di rota roba e sono ma ti ndo en re me ruo se tu le che ne tu le me riva ko ko ti sa roba na ka so ti de onda ko ya e so do so ni re ba ni se ne ku la ono so ti ni re ba din tu che na se sempre pu le ti tali me va ci na che ne la la ko ka ugo en don system se ndo na i varro ni ni vingra bi sa ti u ma ka so ma i ka sa di ki va wa so ma kasan da se kwere ke ni la la sa lo re ni bina to do bi kenda na le ni bu na ke na maru ri chu ron tambula ba si ver na lu vet na pa ni de mai
2: na ko ni wai na da vu manda na lo ma tar tar le vu en do tar ni wasa ma be ke mani mi mbala tna i vu longo a da batala na no ni bosi ni bi bran dita ki ver na bu vale
3: na ka do Dodot no lo taro taro le bueno bu se cuena tu bu tu no no taro nga se dava na ke na yanga merantula kim na luvenra che na nonra do lo malenga e soni tumutubu ni vaka bu lenga na itula ka sema ni le vaka bu mpul na ipa vaka ndewa ya na itula e soni ki na lubengu na ipa vaka nga nga tukmati ka si vaka bu na nga vinaka ungo e nomu ni ndondono na itumutubu ni vaka ndikema vaka vinaka na ndo na itula si mba visoli me rao nyo ni alo vaka tengu e na ngou na isa vando ni kina me soli na itula ya eso lo mataro tarindu ni na pagu bagandia ni zula le wabu na talichi na lenga kwenye dule rasuli kasi ni wabu na mbuna kene kene karua se dhava na kena yanga mena ndo suli kina rado wataronga ni wana itu mtu ya kito sa ando wibande itaki chwa na tamba ni mbuna baka ukai sa chwa sa andrao baka andrao sarna emba kena kena mbuli tumaiki na idula na kena suli tigo vero na nonda liwe vanua na kena sanga eme tango maki wabina na nonda mbula kamaru wabina na nonda mbuna kando to toka kimi ni dhabe bene tumutumu kena vero na wali venga rabi na wali waisa na wali bunuai me nda mai vital no ta kai sono nomni lo mataro taro ka bin nomo bin nasra nda to vital no kin ena kena bandi ta kina non da mbula na kena yanga na itula ya ndu e soli but kena kena inaki kena be kairo le bi bu ke sanki ba ka ka sa ba chigo na ba o si bi be kena to na sa ti ba ni silandi me nda ndo ya lo ba vi uni e da to sa matin to first world to ka e se ani ronin do na weni mate se na idula be pa lenga e se be ba mate e ndo watarai per na non da kam mate di tu che na be tabana le liber ngara non da bulle te ok che non bulle non da bulle di con nuo e se ani ronin watarai ndo ni idula na pa bulle e se pa bu mate me na do come do mate tu me na be sul po be va lo va da da ti cha che na ne capi di cu me ndo do alba di u da lo de ni idula da sul ti se pa na idula me ta di be buki verna lo verda me ro di va bu lo pati na vale bu ne mai
2: na ko ni wai a veir non da bu vale ni selandi mer na kreva kai ve ni idula ta tango ma ki se ni so mingo e ve no bu nomer la kova la vatel ne ve bu ke ba ro ta ki te ben baletira
3: Pinaka, na idula ke de ni tatango ma ki veir na luvenda ka metaru wiki na ve mate taka ke na ve mate so ka do tu na luvenda e sa so ma tu na mate di tu e sa so mo tu ba la bro matin tu ka sanga ken ni ndondo mo ni so mo na le ni banua en tu na ka ni le tur ni tu la be na lubienda en be ta ba ba ke ti ko ki na banua ni venga rabi ni non da bunua ni be ku pa le se be no da gp se ko na bunua me da vi tar tar sa ka ki but ko ya na bunua sa maro tu ki na ken nei bola maro roi tu do me ba le ta nei tu tu ni be be du la sa su li be na lu be buni ke na be ken be tar tar rabi ke na be du la se per ni su li ke na mo na da me na do do no mer na su li ki che in dona cobbe va saltare se con un invito tar sarà di va bolle a casa va tutto lo vero non mi bugno e di vale se non di GP ke vakai sembera tiga vaka misingi ado bo umai kina matin to te roa ka sembera ni no muni ma lo ni bu pale au sara vaka al gaga tiki ni muni alo vina ka bi tar tar to to sara bi re ra tiko bo leka bi ki ni be be na bi bu ni bu pale se ti ti ra tiko bo leka pe tko ano bu na ron le ti bu te mi kina na bi ra en du in du in vinga ra bi ni sala din du in du me no da bu al se kwa no da pa no tu ra bi bu le bu se ki na bi health center tu na bi ss New Zealand era sa di chusra na vechi tira no da tri sa ni corro da vinga na vivoli ki na casando do no me varro rote ki vinga na da la pen ki vero sai cosa un guade mai che ki ni na no da di varro ci mene ka na ni ku na ma tai ni no mo ni na veta ta la ki e tu te la na vi tampa di vinga na veso e na telefoni ka ga ta la ki na online ka bitla ni do chi na book my vaccine e chi una no to o e tanda number the ministry of health e ron da ta ro ki na e na ke na ba wan de ro ro tu do ro ni bitla ne ka bina ni pues e ko ni bitar tar ba to ki no ni gp ka ke ba kai se da no chi no ni gp ni bitar tar ren ki be i re ti ko no ni asa asa ti ko bo le ka o ki la ni da sa ti ko ba community ba le ni lo tu ni bitar tar wa bo ki se ni bo e ro ni ba tur e o ni se ba ki na me ro ni ti ko ki na bin ra
2: na ko ni wai vuri wai baga zava ke ndu eta ronga na zava mi ongei zolo talekina eno buk ni flu ni sa zolo ti na mbak sauti e sanga li ni sa vi ro ti ongori
3: bina ko na vale bu ne mai tar bina ka bale tana vaccine ke der ba bi di vekia da na tambanga si si wo pula e de wiri ti ko e na ke na bina ka ti metur ni soli ando nei tula e viva ku ko te kina ngonda e no loma ni vida patana pula na kian baka urei mai na suatia ni anguanta mera tubu, mera koukaua, mera levu, ka mera putu warra, o ena kena taha kosa mai na matita, ka mera waka balea, se mera waka matia. Ia, na kena lorei waka waka buli, se waka bunuai, e lorei ni na oi titoka tini karu na bula, sana tibu malumalu mutalea ni na suatia ni anguamu, paleta sana oi na kena viva kaya nrati mai na weni mate, kwa suli na mbaki sawi. Ko sa ga ai di sa chi ni ni tura na marra na kena tur ti ko ga yan ba ki se na yan ba ki na tur ni ta ro bis na tur ta ta ko ma ki me na ma ti da flu ka ba ga ta lu chi ki na so ta na tur ni ta ro bi ra sa ti ko bo ni na kena ma lu ga bu no te ki bo ni na kena tur me ba ka na vaccine se na wai ma ta ta ro bi ni ko bi di ka sa su lu wa bu ta chi ka sa ti wo ngi ti mi da tur ti ko na bi yan ba ki na ka ni ko da bi ta lu sa chi ga na flu ko ya na bu na nga re bi ki ni je ni sa tur ro chi na ba sa wo pero me nem bekeu ko sana uchi chika ne kena kuku wa ka sana mormolum tikina suwiti ndi ya ngomu ya ne kena tataru wikina mate taka ka raminda upaka hule ya kena kenda maju
2: na kuhuni wai na zawa ya ririku tekikina na mate ngono flu wa mimi vei kenda na luvei pasivika
3: pina ka ne mai e lora itiko ni baka ipola ni o kenda na pasivika kena mauri e e lutu sarachiko na nonda ibarro ni mbula se na nonda health standards ni bato batani ke ir na bala e le butu na buna e le butu na buna ente singi rami kai ni ta tamata ta o kenda e tunga e soni bala bala se ni ibarro nonda bula e na be isinga ke na nonda bula baka beo kadi baka community ka doro ni bawa bunne ke na ro sar no de tuk mati na kwa bi bi sa ke na menda do tor nei tu la bambi bi o ke na pacifica to il chi no to no mauri e na ngou na sa tibu ka di be ki nei tu la ni sa tibu ba la sa tibu so le ke na lo no de tu ti ti e lo rei ni ke ba ka nda tu bi mati ta ka de bi ta no sa chi be no flu ni de tu mati ta na pacifica e ro sar no de la ki tu ri balimbula na ke na bi bi sar nei bo mi mbade ter ri ke anda kena kena roni bi bo lenga isar ni nonda mpula ni bato wata ni kena bi kao tamata le so tapos re bela ta sare libu na kae matai na bi mata ga limbada ta le so etaratu nonda mpula bagana mati ni suka na tubu ni nrana mati ni uto mati ni atu huso kena bi mata le so kena kena kero se kwa nonda mpula i warra unga ina bi singa ka bagabuna tu nonde varro ni kana nonde varro ni mbula na bi singa ka bagaya bagabuna tu na kena rarosa mkendu wivalenda ina mate weekenda na mate na flu se na mate takani flu weekenda na kapa spika se kwe na buna ya bimbi sapsiki na nonde andre andre paki baka kao pesifito baka baka bimbi weekenda na kawa ite uki enda vita ulo chone kwa vinikuwa nonde andre andre paki kia nonde ganga roni nonde virin baita wabinak na nonde mbula ena non da enra na itula ron da tor pero ne va ko kotikianda ena kena maru itu no tombula mena mate dago
2: Na ka vuni wai. Na dava manta na kena iwa kata kila kila lewo no flu. Kara manta waka iwe ime da waka ndu itake. Me waka ndu itake mai na mate take ni vuvu ke na. Na suru suru e na zena suru waka rau rau.
3: Iyo. E bia ndende toka na kena veidu ta itake. Se me nda ka na mate ngoi tuve uchuka se kwa sara na flu. Se mate tuve uchuka kwa mate taka wale nga. Nda kla lewo na mate taka uchinga nda ndavo tula singa nda sabi ya binaka talimai. E toto wata toka na kena tuire rai ni mate na sabi ni weni udu. Na katakata ni angonda, na mumusi ni ulunda, mumusi ni angonda, na mumusi ni tilo-tilo. Na lele ni kana kena ngunuwai, kena samalumu nga na angonda, sanda kai manda santa po kamuwa dito. Ubona kena iwari teki lehu be kena mbuiru ni ulu la salapata chiku. Iyana mate taka lehu na ngune, maa manda toka nga, andi ni tututu watra kena iwara, uka uchi nga isa aron nda vya vito sa ikitali kanta kuku, na flu e baka e vya kuku sara chiku na kena wakanda vuri kenda sara nga baka taa, kena nonda vya tubi mate bimbi sara kina, Suara sanga ni kana sanga ni ngunu itu gina na bida na singa na kena mulu mulu na yamon. Na yamon. E na rau ninge ibandu teki teki roto unga ke wakaya turi na kena sambolo se na kena test ni flu. Ia na kena iwari ta ki ni mbada e suara to vya toto wate ke tukana mate taka rara banga wate kena mate ni flu. Kwea e leftel meki nonda vitalwa na kabini kuwa sa bibi chungaki nonda toro na idulo. Bete na ndende na nonda bandu teita kare bagi ngulu na sema itu bi flu ya bagi ngame ngulu ke itu biau. Sa kena binanga kena kena rara kena kena maru ibu na nonda pula meta tur nonda itu. Na wali ibu newe.
2: Naka. Na ibu ni wai na kala wa ni kala wa dhaba rau rau wa dhaba merba kai dhorna bu wale e wale meta rubi kina nandeo ni flu.
3: Naka taru bina kai lesu sa kanga kina basala meta tamba dimbula santo sil rara. Sa kwa na nonda tiko mbula nonda tiko sapsapa aboli. Ena nontan tu itikotik. Sapa pa binakana linga anda ni inda duru mai tautumba gina loma nonta wale. Biu tokaya ni tautumba na veka e duka nonta wawa ken na veka e deklani rami tau yupada ni kuni kouma ki loma ni wale. Ni inda tiko wale na loma ni wale. Nekena maru li pa binakana nonta tiko bibi wale. Nonta tiko wale waka pewa kani waka bu wale. Ke ndue sa tobi mati tiko na veka waka ngatara me sapa ki na wenyu dhumu me biu sarchi wena bienu. Biu tani sarchi wani wale ilai na tishu ke na veka e so. Maru li pa binakana nonta tiko wale waka loma ni wale. Nonta tiko waka sapsapa. Pagkatangina tayo kisuna lomang di vale na wawasumay na lomang di sina meron ni ratangina tayo na bimbada iso ay takutumay kina lomang di vale kaya noon da bay karun ito nga noon da rin tayo ng bulas sa sabay na kenta maliw o kila na sa tobak liyo di banua liyo buti ko noon da bay isok-sok mabanua isok-sok mabalut kaya o sa kila niyo ito bimati tiko ngay vale Alvin nak tipu ngai wale kuni la kova na songo ni sena songo ambalete na rara no mo le pagan dia takatal na mati ki biro ta leso ka le pagu no te mati to ngai wale do ni samlo mo le nangi la kova na songo do do ne vos vos no ro da gas me bitsa songo na la konga ke va tipu ki na sesia ya ndende sa no da bula me ta garo na me ta maro roya kana no da bi maro ita la vaga le ni tiku tiku ba kase le ni community ba ta se ko ni ta sa tu ma de tiku boli ngai pa on go sa ka e so na wasala ne ma e ro tsile na ka na ni ku e na ke no ki sa ka chiko no da maro ni chiko no da bula e no da bi tiku tiku ke no no da bi le ni ku pa
2: na ko ni wai e ro tiku ngani to bi ko no fru ndi na ngani ka sa dholoti ke vaka vaka kina e ve bu ke vaka i ve na i dholoya
3: Iyo, e rao tinga ni na tebi ke andan flu ne mai. Na idula e viso lege tiga ni, e sabandi kebi ni na flu e senga ni ndua tibi se na flu virus, e senga ni ndua nga na manu manu kwa ikuwa. O kwa eva kame ndua tu na yabusa, e ndaru ni kame vara rota kano takila. E ndua tu na yabusa, e noma ni yabusa ngo, sanga ilora, e roto na matangalingo, Eroto baka bule ang kasal chigo baka liyabu Vero na kao Pasifika, vero na Maori Vero leo ni banua, karababu na chigo Vero na duru chigo yung baling bula Ero lora yung babu na chigo nandra duru baling bula Orto na flu may na matanggalin Sa hangga yung buli may na kaya na idula May take at itagiro to usara nga na flu may na matanggalin Kaya baka yung araw rata kaya Nanda kilas, nanda Nanda tingko maraw na kaya na baka asama Kaya bali na idula yung solitito Yung bali atat yung nga e vida sara nga koruto na leo na strain do ata na papala na strain when vida sara chua vero to na matanga li flu virus kanto baka buna tiko baka leo na nonda duri pali ia e tio tala ver na kena ko e roba bun tala tio fa tio sensa ni to mati di ko e le bu be kena e tanto ba kila ni da sa du lo e tio sono on da du lo e tende se tu bi mati ta o tiga da to ge bi lo male ga e tanto da ne tu se sa e da mati ta ga do tu bi kena da ba kila ni ma ma resa e da ba ta nga o tiga da sa du li da sta li da ko ti ru tu le si e sa sin to bi kena ti kino ko na flu ko va bu na non da du li vale mbula caro li bi vale ga i sa bi re sono e kanda non tu mati bi qua sta bene che devo mandare la lema euro nisune ne che non può comunità di battata salati singi che andal bale mendan bese kina ni tula balet ni da bese ni tula santo lava ki na ka tumba ki na matangali flu ko ko sar me pagale ngai ki da wan ka ki ndi bale bula ro li bi bale ngai sar ye sa bo ta ko magi na to ki non do bu bale non do bula ma no pe mati da flu ko bibi ko na matangali flu ko do ko aguna Yang tak kasih boleh mula sebentar ni mai besar biru nak kau solo kan.
2: Nak kau ni way, nak nonton wale mandang amen dah zula, nak tangguh macam kian dah yang dua baka zaba, kau nak nonton bibu wale bakan bibi nak nonton tiga tiga raramba.
3: Bila kan ni dah sah zula, ni dah sah marurui, ni dah sah zula sah marurui rau nonton bula, nak buat ni pinggir rabi main dah tambah ni bula. Kian dah tor kau baka yang dua nak buat wale tu tiga na letini. Ke boka era tu sa dula roe le walu, ia sana le le sara na kena rao rao ni kena tuwa na walea na mati na flu. Uiru na mataga ni mati tako baka na flu, era vito sa ki voli nga ni randewa tiko mai nandua na leo nguanu ki nandua tau leo nguanu. Baya sara na sala era mbula rao tiko. Ni rasa seanga nindua na wanua mera na mbula rao kina, sara na dilabisinga liwa vitangi rasa na maama rasa amati sara. Ia ni tiko boli en duana vanua me rambula kina ka kuti roa avu iti usai kwa sarangai na vunu e rapondo boli kina karo vila kaya ki boli kina na kianda malio kwa ya imbimbi kina ninda sa adhula to dhoko se ninda sa adhula baga leo liyevu e sa lele sara na iwili wili leo di vanua e tiko kwa ya mea naro ni kambiti roboli na flu ka kuti ka mera ngai kuto avu iti kwa na kianda malio imbimbi sa kina se dhaba gani iwili wili anda roni dhula na kiana liyevu na kiana binaka menda muma tuwa saka ena ke na da te ke no do buval era no lubenda na no do buval no do buval bio ti no do buval mandangasi era ti buval e pali a mera linga ra ra a mera tu la ra na vale ble
2: na go ni wai bun mai ba ve na mate na covid en sendin do nutim benga men da loma lenga tak na ken rebrevu
3: a na vale ble mai sa en do don men da na lenga tak ti na ken rebrevu o clan din dono un ha passato mai kin da pagare per essere me che ne ro ro lio per le ca sa kin e andar re da che la vinna che non da va morire torna per la sala che ne la la o me ne tamba din bullo da dura sa me ali se rendi da che no pagare per qui sa se na tali tu ni tu tu come ti da vuoi vecchia da in due santo vi co quindi e sa pagana in dono mai ti tacca la ni sa tu vecchia e e se se venia lio qua se ci vuoi ci nga nga di vuoi che pagana ci che so mi ci lo na mate no covid ka sa bibi tal chuna ki no da maro ro no da pula no da tor chu mai tur ni tatar ro sa soli ro ro sa chu mai tur ni tatar ro ni flu quando vitalo chu na ka vini po va ki mai tur ni covid ka ro sa fanta ki ro se ro so mi ro ro me mate di tu me rao ni da tor ro no da be val ni wai se val ni kun wai dai tu le ro sa do dur ki me da vitar tar re ki no da be val ni kun wai da ki re na ki na booking e se ni da le re sa ro bu wai da ro ni ki tu ngarra mga nanay sila vidula ka rarokin mga nangarabi ay nabay tigot-tigo eso.
2: Na valiyabu ni wani berga ni metini nanda rubiter terongi kita lembak esok nafas ni viva ungeti muni nawa severa na nanda membelat ni itu lani tatanggo maki.
3: Na kalau sungai kita nabi atau bos ni viva ungangga tak yang dasandu bital nawa dikina nabi nguna sawuti dula mendambul. Enta dula mendambul. Kita usama iba iba na numital siya na kabinani po na wikamon ni kami pinggara buli at nabi tamban ni bula at nabi tamban ni pinggara bini tamban ni Ministry of Health kaya nabi tamban ni bula no titiuti ko delvi na kanta dula mendambul. Enta maruriki na meron ni bula kino na bubali. Au sa iba numital abi kenda na nonda yan rin rabay sa nga baka bubali na nonda ni titiuti ko baka usili beira na nonda era mulmulumuso. Era mormolum sum carro rosa che non ho pagalengai e non mai te un gono flu se ne vei mai te tacca e su na kabini ko de vitano ci na kan bibi non rotula na lubenda na vita pa pa ki rti ko kin and the ko and the kotla ni wila da vir non da tambanga si non da vi in casa non lo non da vi pa vi bu pa non da tu tu non da nau er ti ko boli se non da ma tu ne che non posso posso pa ni silandi e non da en ravir mer le tur rotla non ritula e ne che ne sa me indola e ne che vi so lia che ne tula di fu se ni va ko iki no ir na vecanda e ruombulla carto vi mati bimbi e so matini suka tubudin rama ira rakia era sambula maina be matini kensa kara sapa ku ku tik boli ira ratiko na be matini lugni atikuso ke na be matini so eto biru tu bambala o sapa ma mulu tatu na gonra esa ke na uru bina sala mer le turu kina na uni tu na mitata rubi me maro di maro ru kina ma bina kana non rompula tara ba ku ku tik tik kina menda do ba tik kina ndela la ku na non da ba ru tu ku ma tu ma ni na traki pat pat se na bulen bat bat ta sa te mata da kando wi tu bisa kina wali no mate ta ka kando wi wale ngai sa kina wali weekend sa ko sa ngai no sa wi da ni ba ga ga ta ki se wi ba na lu me na ka na ni ko ne mai unu ita ka ni mata ta sa tiven na so taru ke na ke na ro ro we ni wi kim ni le no de ni ba nuwa e na ka na ni ko
2: mata ta vina ka tu ranga buni wai ki ba mi sa ba ka vina ko sa ngu se ki mami na ndo ni ba ro ngane ka ni ko wi ki tu ta langa na vinga ra wali wale si ni to wa ka vina ka ba ka le wi kim ni ranga vuni wai leo ni one day ena nomu ni vaka yota kada nito visure tina e kavini kua ke misa lalomo masiani i vele daga dhaka vambi mbibirto na viti nani ke iru talanga na vio kani Canterbury esa sa vaka Canterbury ena e kavini kua ni vaka vengu vinaka
3: na valevu ndo mwode
2: na kavina kwa valevu ni ngirongo tika na ndo mwondra na turanga vuni wai vuni leo ni one day ni na numu saratiko na leo vanua ni sa vaka rota kituna izule ni tatango maki ni tata rovi ni nraki mbatambata ni nraki liliwa kena flu ena ngona saranga ngo ni ngole in a book myvaccine.nz yes kesenga ni ngole saranga ni tarwe na mni vuni wai ni tartalanga e wale ni mbula yusa watongo e rusa ngulu katulu na miniti me wale na kaloko nda vavini vina katiko vituranga vuni wai leone vande ena kavini kua ena nana mai soli vakasala mo mona tiko vikenda ena pina in Fiji pamana viti bulumbulu vinaka

ni mbule bina kana lo viviti sa pa ke tiki tiko mai ana no rong le bungo kalandi en islandi kena be bono bo la katali kemni na nonda australia kemni na nonda mena europe ka pa ka ke na be kemni na lo viviti ni tiko mai merke ka se ngi ngola da be kemni na nonda bono ni be sema tiko mai ana pata pata ngo na pama na viti se na pmn fiji ena kabini kwa Wita nga nanda ulu ni rongo, manda na wita nga ni kina, samu ya wasa mbumbuli itali, o mano kami kamida, mibuki ni prime minister, ka minister ni tambada dhaka wivu, lipipa katarada kataki ni bisnisi, kini kambani matentu, ena matai presidenti, ni matentu, ratu na inga malala mbalawu, ena vale ni presidenti. Era tika na songa ni mbumbuli yongo, na prime minister si tibe ni rambuka, ke ira na leo ni bubale nei kami kamida ya tauda kami kamida na bumbulu ini alondina ke na bumbulu ini baka dhora na itabi na dona na ni tutu endona ndoni bolo bola ni bingarabi ena buku ni bika baka ilabu enona dhaka dhaka kami kamida ya mbuta binakana tulisuluko tulu na mbaki ni bingarabi baka bilu teki dhidhira na bibu no kethi ni ilabu wanga buka mbangi ke na tambana ni bingarabi baka ikwaya ya bingarabi tu ilu baka lesilesi liu ni bibu Kapa kai labu, ka mande lebu ni kamba ni na Lena Hurst Group, ka toru talangana i tutu lebu na mbanga na ANZ Maitonga VTK Papua New Guinea. Ia baka tanga talanga, e sivia e tini ka tolu na mbaki. Ana Fiji Airways, ka venga rabi baka mande lebu ni labu, kia na mande lebu ni tutu baka. Ia da kapa na baka dhengu mano ni tutu, ka mga mida ni oiti na nona mbi itaki mano faikeke, ana mbaki sauti. Ya seru kimi bwana turunglo wa Charles Rota Kelly ni wete ni kiano bwana tulu wataki ni senga ni doona nona kisi. Mesoma, ano bwana vimbe taki e kauta thaka mai wana fai kek. Na ronga tarabo ni wete nona mai waka ti kori tale o chese sekuru mi minister ni tambangwa ni kiano gito ni wete nona songa ni mumulia ni tukitiko ni presidenti. Epa kan tita kana Prime Minister si Tebe Nirambuka ni sa leo si Talmai ki ni kembi ni iti o Saukuru en ona reitha ni reo ni oliva kama tentu na lengo ngo ni sa wati na nana pangangai. Epa kathengu i Saukuru Rambuka ma ni tutu ni minister ni tambangwa ni kena ngito en na mati ni ambake ngo en na buku ni bimbi ita ki tau manda ni baka yangata ki dhala ni nana ni tutu mi mbaleta na matambosu ni ngito eviti na baka tulu a ngo e muria na vika mbaleta na vileti tuku ni kena baka tulu a e baka dhuri

0: sena ni bukandunia na matambua sena ngito endo ni tukutuku ka leo ni thakatha ke iliu ni matambua sena ngito e viti e atu kuna en te kubuni amba kongo ni bunga na pako telo ai pako dhuri e sanga ni pako ntoni ana matambose ka oka kina na pia lokea kena sala pako mbisi nisi ana ruku ni bende indinati ni matambose ni gito kena Fiji Airways memba leta na pia lokea ki na isa ukuru kena watina ka sanga ni pako ntoni ana matambose ni gito en nona so mbatiko na nonda wakata taro ni kona Prime Minister Rumbuka e kani noni lava lava kwa business na watia na sokuru e senga ni lawa sokuru kana walinga ene kene ipo karo ni vende indi nati mea na somi e ka Rumbuka ni na senga ni so somo sokuru ya okoe ipo kandonia e na soma e na ngone ipo kato rinkino Rumbuka e na buku ni venga ngai ni matambose ningito e viti mea mbaleta na nono pakadhingu ima na nono itutu ni pakalesi lesi liu o Gilbert pakalalambure e karumbuka ni sewa pakadhori tiko na itukutuku ongore kasa tiko ngayana matambose ningito na itukutuku e kana Prime Minister ni ruto nangarabo na matambose ningito e viti pepe kana niruto wale wale ni pengarabi e pakaritaka indo na nraiva ni teksi mailo toka na kawai ni vita kumake kakai ni sa toso dake tiko ngana nono pakadhadhani kapaka sa ura rata ki nan reba ni motoka sena taxi e pakarita ka talanga nan reba na tumbu ni wili wili ni vika ya do karanda ubondo na pasindia e na taxi karan ro kasang ni suma na nan reba ndo bondo e kaini randa utaka za kapaka uko nan reba ni taxi merubu kia na nan rumata wubale kandando ni maranda ubaka rukur kutaki e kaini nan reba ni urutha kabati kuna nan rataka zaka na ubisa e mbimbi vira nan reba ni motoka mera en rafa tiko na nan rabinga rabe na vingono kethe ka kaya ni viva kwa mati e singa yadha wala ngangwa e sabaka lebu taka na kawai e na buku ni vei tango maki endo na kena dhurumi na vii wale melo toka e na madhau sa awati e mai vesu kena endua ka tauri talangana wa inganga kena e umai lawo kana numi ni sivya endo na miluoni e mai kuni rao na wa inganga na nonrota kata kapata na mati wale ni nanda panua ke ira na uvisa e pakandita kame na komanda ni Joint Task Force Command e na Black Rock mai nandi o Brigadier General Manu Ngandai e kaini wenganga ka thana na methamphetamine e tauri e rauta ni lemna na rauna undolu na kia nisawa e na ngawali sawa e na kia na ka thana na cocaine e rauta ni wala na rauna undolu na kia nisawa e kaya Ngandai ni rutua wakadhoro binaka na timi ni vingarabi dhoko bata ni wasowase ni tokalau na vivanganga yongo kakunikina na wenganga kene lavo e wakanditaka ni sa solubi ronovisa na wenganga kene lavo e tauri e apakatoro ngita langa wabrika dia general ngandai ena buku ena buku ni vika memba leti rauna uvisa kena matibalu e wakaritaka ni tau dhoko binaka tu na nonro vingarabi kabibu lakatisara na tambana ni matiba alu ke no visa mai na moi rai ni vanua e sapa ka uta kede na taro me mbaleta na vivanga gai ni minista ni ovisa yowane lebo yowane na ibo lirua wana komisna ni ovisa rusia titun rabu ka vakaritaka ni vivanga gai e kani thaka thaka i oko ya ngarabu nga na vilawa endona turanga ka vakasangarai tiko mai india ya nabuku ni ndona viva kaisini ni vakatumbu ilavo katukuni ni rauta ni lemunan rau limusangabuli kali munondolu e sapa ka talaitani tale ena nanda buna mele ustale ki india ni oti ndona non rota kata kapata karo baka itabi kina na baka lesilesi ma india ki irra baka lesilesi abiti ya baka rita kana tambana ni viva ngangai india na India's Central Bureau of Investigations in the CBI ni ya baka talita ni Rahul Semrau Kaloki ena madha usa oti ni oti na nona tika ibiti ena ndona baka roni Interpol ena numi ni apa kaisi ena kaloki endua na ndoni bisnisi ena korlevo pun ena nona ya lataka ni narawata na ilaba ni baka tumbu ilaba na bibula ena malio ni ono kena walo pasende ena nona baka tumbu ilaba na kena makete na bibi kaisi ni etukuni ni baka dhuri ya wakati kina erosa ngabulu katolu pundi walo na milo na rupi katotobata kena limnan rau lima sanga bulka lima na undolu na isweni lawa na ngono ngoe na kena marketing sa tiko ni stesi ndo visa ipuni ndo na kisi ni biba kaisi ni kata kawa kaloki na runo ndolu sulka lima ka sa tiko talanga ni stesi ni ni obisa mai a hili yana gara na ikoro ni kisi ni biba kaisi ni e kaina CBI ni an rotani mai india o kaloki man rotani mana venganga viva ngangai kena velo wai bakalawa ni oti na kena bakadabara na venga rabi bakalawa ngandrevi a bakatale o kaloki ki india kaya vea ni ane katolsunga buli chula e karatomani kwa endo na timi ni viva ngangai mana tambaran lawa mai india na yote sawa kena Veo ni aone na mamanuda, sena ya tu mamanuda, e rau sa hapa kutokai, me wanua ni lenga tumbu koso, ni wote na kena kuni, na lango ni vua ni kau ni tonga. Sena lango ni vua ni kau mai tonga. Kaya dhana baka buku, na Becto Sira Faceless. Kasa baka dhuri tiku na kena baka muri baka matawe na ngonungo, me taroba na kena tete na manu manu lela yungo. E tukuni anando ni tukutuku katambaki ya na Fiji Gazette ni ya wakaritaka na tukutuku ongo na minister ni titi kena wai Tomasi Tonobona ya na ruku ni tikinia. E vichu nga bulu kabitu ni Biosecurity Act runundulu kawalu ya na ibakasale ni Biosecurity Authority of Fiji kena vitalo no kena matambosi ni vingarrevi ni lenga tumbu koso. Na tukutuku ongo ya na baka ingataki tiku mewano na bula mena singa tambaki kina. E na ruku ni lao ni langa tombo koso, e paka tambu ikina na kena toki taki, ndo na vima tangali buo ni kau, kakana runrau, kene yaya ni vipa kumaru taki. Maina yote ya sawa, kena yote mamunudu, kena ndua tali na vanua. Na buo ni kau paka tambu i, oka kena na mango, guawa, weleti, moli, pea, na uto, rusi, roke, teto, mata, Papu Keni, Kiu Kamba, Meleni, kena sota ni ane vingarabe bakaritaka na BEF. E tukuni talangaya na itukutuku ni aya ni bebe kamaruta kia wakati kena na buwani kau kede kune neto sawa kena ni ane na mamanuda. Dabu kata tambongo ya keni na kia mitarubi kena na lango ni buwani kau ni tonga kataruba na kena tete ani kena bebe no tale so ya eno na ndaviti. Karo ni baka lenga asaro baka lebo na titi. Na itukutuku ongo e bakaruti kena ni oya. Ni o koya embedha, ena baka dhuri, ena ruku ni viva kandiitaki, ena dhala, ena ruku ni wasi. Ini lawa, vichunga buluka dhio tolu, kena vichunga, vichunga buluka vani, lawa ni vitanga makini mbula, rondo uluka walu, kana rani tutengitaki, ena ruku ni tubu tubu lima ni lawa. Na hitu kutuku ngoa, baka dhuri, ena ikarusu uluka walu, ni chula rondo uluka walu, kasa senta kana minista ni titi, kina wai, kutomasi tunambuna. Me kaule suma ina wanga. E tukuona na tui lau, roto te vita uli la kemba mara, ni nando tau wakambula ina ono, nando ni venga raivi ni mbula, ke nando venga raivi ni wanga, mewe ira baka lislesi. E sianga ni ndoni mewe kutukai, minda na dhaka dhaka mana, ka ndona ulu tanga me tosu kina. E nando ni tukutuke kere kina roto te vita. Na matintu, me kautale suma ina wanga ni ministri ni mbula baka tumbui. Kando venga raiva na vene anu ene vene mbaka sauti. Eba kumini vena kataka na puno wala ubu wana kalou na noro tosa lesu mbulo maina leono. Nando venga raiva ni mbulo kei kwa kataura na wanga ni MDO ni la wekaya. Kia kito kumini vena kataki viti ta udhoko na vipo nwa ketha nga karo masula kira na nondo. Leo ni panua ena loma ni rua na mbungi oya ia endo ndono mikito kakua ni baka toka ungoa me dhaka dhaka mana katoso ya ni kila vaisinga ni mataka. Wa yaruto na vitu na leo nivu na ungori yaruto watiko ya na waso wasilevu me rautu ni tolusu mabulu kawano na uwa. Karto utorutu na tiki ni kaura ramba ni nandoto ubuloa ni wanga. Baleta ni ndoa na wanga fiberglass kia na ndoa na indini. Vitu mabulu kali mwana wasu pawa. Ka abaka rautaka na matentu me baleta ni ndoa na timu ni benga rabi baka bunuai. Etako suwa na waso wasa na ndoa waso wasa na ya tulau. Ndoa na turanga yengalo ndoa ndoa me vitha na uwa me adhu. Yani kia aiwa. Me na yunu ya anuleleo aiwa. Me kunea ndoa na sikinala ni talibu ni viko yaki. Eka ni ongori esenga ni ndoa na itubu tubu ni viva kambulai. E ndoa na ngito ya na rambula na tamata. Anangaraba tu na nanda nyano. Esenga ni ndoa baka akina. E na vya mbaki. Tina kaitha yu chunga bulu kantina kaitha wala chunga bulu. E marra na matentu na wanga mbula ntingi taki. Membaleta na venya ni na wasa wasa. Na nasi alondina na punuwe ni lau kena sota le na wanga kanganita na vingarabi. Le ni wanga katikuwa na ndoni tubutuba. Thaka membaleta na viwa soa siongo. Kabaka tambu yu baka tambu kinduwa kena vingarabi baka punuwai. E rani ndona nasi me edo vira na nona toimate. Kasenga ni baka langana nona mbula ni thaka. E rasaka utani na wanga ungori. Kasenga ni nduwa na kae tutuba atana keni tuba kia suwe mitakiru. E kai ni ongo e senga ni mate ni ngono me baka rataka kena na tiki nongo kena mate nitu. E na ikarusunga bulu kawana ni chunia ni ambango. Awa volvol wana prime minister, verna minister, wana commissioner ni obisa, kena komanda ni matebalu. Kapaka utaya ni labakasama ni bonuwa coast watch kakirea mebagela butaki. Mitike buwena sana lau. na kakitu kerea e senga ni ndona wanga ke na ndona ke nindi e wanga ni lebu ni bingarabi na imata ibi rera tiko mele kemba kaute tiko ni vi chef ni wasu wasu karo ni vi tartar ke na satellite roro ni vi simati e tamba buka ke ni ae ni vi tango maki ke rinda bingarabi marabaka bulidi mararao ni bingarabi ke na ke mami baka tututaka na buku ni wainganga e sataka seani ke na ni mami matasawa iya indana wanga itiko ke na na radio e senga ni taronga se dhavu na lenga tumbukosu wira Ritika na matintu, kere rinu itaka, mera kako ni kauta na kaa ea dhongo, kina nuanda wosa, ena boku ni beindengi dengi. Mepaka binaka taki nga. Saibi dha bata na mbaki na nuanda tuki tuki tiko na maritime Fiji ya katumba. E songo tu nga, ena boku ni wanga ngo, ena ruku ni bitha bata na beli utaki. Au kere ya mesando laibu na katumba ena ngono ngo. Kepika ya mea tiko indona wanga, Nondonu, ena bukundra tou, ertou na le, le sumai wale, na le vitu, ongore, na kia na ngau na lukuthi, ongore, na ibagatanga ni ngende, ena ndonu, me tatakataka tiko kina. Ia, mai ibagataka tali na matei wale wai nanda banua, na Republic of Fiji Navy, sa abugande itaka, ena mataka nikua, na kia na sema yali tiko, ndona wanga fiberglass, ena waso waso mena yotu lau, ke rutu na leo na tali, na leo ni wanga, kambi uti na muka mena wanga, ngoro tutoka na tina kaloka, ena mataka na noa, me mua pa kaki fulanga. Nā maki toka na ngona mea dhaya ni kina, gai 700 semberanga ni adho. Na rua tala na wanga, rato en bimbi bata, rato sa ya dhumbula, ya na kene katule, se ali tinga ya na ngona ngo. Waka mamasu na mati wale wai, kena tambadaka dhaka ni ovisa, kia rau wale ngani, da vii buki. Na vii wikani, na vii nyo ani wale kata, me da vii torlinga taka na kena buiti na wanga ngo, kia rato na pasindia, kia baka esona, baka tala kila ndo stava, raida sindono maka, sakri, menda nangai, baka rita kayani. Bibi yang rakin rakita tali toka ngana kia na tomani tiko na baka sanga ngara ena ngonongo ena buku ni nraki ena dono makatiko. Rende ni nangai vi taratari tiga ni ena nabani telebuni sanga ni saumi sana toll free ena 2-5-3-2 se vi taratari ngaya ni ni stesi ni ubi sobo leka. Sai kwa soka ya na baka leleka ni rongo ena nanda bunua gotala na nomu ni toka ni wabila mirubai ni te imuade toka manda.
1: You're now listening to PMN Feed.

0: Fiji. Vina lima lima, and the moi Stevie Hitley. Sa si vitingo weekend na walu na tini kando na miniti be mamulu raramba tiki ni weekend ke le sara na sema tiki mai na tiki ni au vina kango. Be bano zapanga ni sema tiki mai kina ni mbule vina kani mata vina kamai. Ani taka ni tala itaka na be tala noa ke roba ke zorti ko ke ya Dr. Sully Winimbola mai na University of Canterbury. Be kemi ni na be rongo zatale na ni robi tala noa na bukunga ni Google Data Center ka sana taratingo mai viti taratingo na tandola. Rani ni ngai siko ina ni tau rani vya na pola mata ni rani ngai baka rongo za kina vya mbula rara mbasa ratigani vya ikienda kede sarana lubi viti vya ke munita langana sema tiku mai na live stream ni pmn.co.nz ni mbulu vinaka ni mata vinaka mai na bongi vinaka ndai seye na tezi te de ni burbura ni sema tiku mai kina ni mbula vinaka uredi ndi tau ni oso sara chiku mali vo ndi tau na bolu bola na bongi vinaka ni koa mbula vinaka ndi tau
1: ni mbula vinaka ni mbuli vina kita langa na we kanta ni ndo na nama kitu mai se se mati kumai na we bong ni barombuka saika vitu tali ni singa ni bula oka sita barombuka we kita na we kanta mai na we frequency kita ngani se mati kumai kina oka landi na dua saiba rua pointi rua fangarein ni ndo mbuli vina ka dua saiba tolu pointi ono Hamilton, dua saya betul poin diwa. Bagai terang kini mai tahu orang, dua bulan binak nak kena mai tahu orang. Dua saya betul poin diwalu, kei rotorua, dua saya betul poin diwa tahu po, dua saya bawa nak kortu orang, dua saya betul poin diwitu. Saya kini ulit tapi, bagai terang na rakyat New Zealand. My crushes, don't believe in Naka and do a save of up in the do a Dunedin and don't believe in Naka, do a save a tolu pointy wallo in Vacago, do a save a tolu pointy one. I'm ever cast at Quinbeki, Kimmy Telangana, Semitic Mina live stream in a Pamana. .co.nz, Nimbula, Nimbula, Naka, Namani Talibuntal, save a wallo, save a lima tolundua.
0: Vina kau ni na otinga na seretara bungu han kiro sana siya masarti keni kina i na koroturanga abe i turanga tawo ili sa tora na bukunga ni na ilala kaima na koroturanga na tukutuku ningito na pato tuyo mena vera na ningito dana ngito mani koi tika kina ni otinga abe zana serengo ni mbole vina ka bale buna siya matiku maia na PMN Fiji se pama na

0: You're now listening to PM in Fiji.
1: Da rode chegan do monto na company en serre sei le buka nga sa si tingo weekend na walu na rusa nga bulu kando na minute na mon telefon kando sa tingo meki no na torang den re na corto ranga ile se torre no buku ni ai tik taki ni nei la kai e mai na corto ranga da sana ba bulu sara ki na corto ranga na mbongi bina ka enda indo sambulu bina ka na toki ni corto ranga
2: ni ala ko sara e sambulu bina ka mai na pamana piti mai na kornilava ni sambula vina kana nanda ni sema tali tumai en do tali nambungu ni warombo kenda indai au na kerebi muso ti tumandai ni veke mungi nanda u warombo tumai en na programu kwa ni warombo ka ni mai vengu tigo na ruo na warombo ka vitaravi sao tigo na vungu tinga ni ososo en na ita vitali ngai so en gara vitali tinga ni en na sanongo en na porturanga ki Aotearoa e Wellington. Io vami vinaka tiko ni rao ni Davisia Matitale e na bongi vinaka ni Varumbuka e Deidai.
1: Vinaka, au kilando na ngito na maki na singa ni mataka. E na baka dhuriti mai kina mai vanua na nro ngito tiko na timi ni Fiji ana kina timi ni South Africa. Ngo berto na sota sota ni marama.
2: Io, dina sarf, au na sota tiko e na matai ni rua na ngito e na singa ni mataka kla ni wikenda e nda sandau vau muri etu na rakavi e nda na kila tiko ni estu sa tiko goli mai londa na mata timi ni South Africa e na timi ni Mrama aloma ni mada ugo tu visi kua avu ki toka e na vikori gule so tu vgaidor talinga na nondo tu vau rau en na porturanga mai nanta mai suba en na lo mai mazawa en na ken na baro te kitunga na mate ningito me bukasa rongo waitiko en na kaibisaranga ni waro ingo en na National Stadium mai lo gal no na sotiki na ken na nanda mate timi ni Fijiana mate timi ni Marama da ki lati korto na mate timi ni Fijiana toa tiko mungito mai wate ki Australia en na ken na tiko muna embaki tau tira tau mai sota kei Samoa, kei Tonga, e na sota sota ni Oceania. E vunga saravira, tau ngi tau voli tani tinga, e na mate timi ni Lua, timi ni Marama, tau ngi mai nuku peti ko e na Painal, ni Super Rugby Women, vira tau na mate timi ni Warta, e na Mazawa Costa Oti. Io, sa tosu saramai na Vavarau, e na loma ni Mazawa Go, e na sota kei Afrika. Varita toko Mike Lake na tau ni bebo ta uli diwa ta uli mai ena loma ni maza wa ni tua na doron bole bole le una sota ke Afrika baleta to na tim ni Afrika e redi tiko kwa ni ta tosa da kisara na nolo tu gito arto se sota ena World Cup ena Rona World Cup Saudi, to sota kina ngangana tamate timu, arrebe tiko ko ni pata tim ni Afrika tiko ni goi nonda tim ko ko sara low rate to kina ni to talelo ni na to korto no forward arrebe tiko ko na gito mbe ka vota ki Amerika ruso ki no Afrika na vita na gula back south ke mata saudi arrebe tiko no ko na nonda tingi gito sa vande tiko ko ni na sega ni na gito raro abierto na nonda matetimo. Yo, na vovarro talinga, tu sabaga dore tigo na nonda matetimi, ta tu vovarro talitunga, mertu rawa tanaganga, katango makana rara mai lodal, en na singili uni varro isa ngangu. Yo, tutu roro mina talinga, nanda mai roro talitunga, nalo mani mazao, nisa mai kari bagi tigo, nanda uri bivata uri tigo, uri fijana, Wilwaka dua ka kilili utal nga na buturarani gito rakabi wan bibi mana kornilava kusta to kina na matati mini marama ni oklandia na rona bagi bitara gogor tungganga tiko na sotsota ni marama po ni islandi ya tungganga tal nga na sotsota ni final avata ke na matati mini mana super w masterilia kiviti to ya sotsota bitara tal tunga. O plana kanta ka nga da rawani da nanana makikina kanda nitaka ni rawani na talave da ketalia non do tongito na non da marama kana sotote ni mataka ka do do lo veke menina na non da ni rawani ngolea ni mai non da rawani ni lei sartar ni ngolea ni le bitoko dukla ni na talita kitalita kana gito plata di vidu kumagitiu kena sotote ni wali na dins competition wa kasa wa de tu ikra wa de tal tu ga ni sin mataka a roa tal nga ni rogole na lwa de marle sarawa a non regito na non da marama en sote ke na mata tim ni afrika en singli ni mataka mai lo ga
1: den a de tu xar ber to ni tim ni all blacks wa te ken stomas do tal na ngito na maki tiko wa kambauta mataka lele ni mataka
2: Yo, matai tiku ni ono tau ngito na matati mini All Blacks en lakolako waka ngito wako ki Afrika vaati ko na ngito er tau na sota tiki na kena vi klavo ya Afrika nga iwa na walta ki wanua tolu na waka duri Afrika to na ngele waka duri Amerika na kato tini walta ki wanua tama ikari waka ito ik tiku na singa na noa na matati mini All Blacks pero na sota kena matati mini Stomas en a lima saranga na kaloko en a matalele ni waruwa yuk ni matak. O klawe ke mnina nanda rao ni da sarawa ina sky New Zealand ke na vivonu embasi ki na sky wike mni mai nanda sen madala rao ni ni na sarawa ina channel nava iyo pai kari wakiti ko na erai George Bauch sana mai te uti ko ena gitu ni mataka starting line up iti ko na number 2 ena duru o George Bauch o verto na non do tou do ro certo ngita tiko na mata tim All Blacks e ila ko la kunin ki tongo tu ki na timo di tab to vano wai buka ki na ki e mo na ra ro ro zin tiko e na mata ini ki to ni mata ka ita re tiko na u bare de to ka na na mata tim All Blacks sa ka vivo ki tongo na ka te tiko na pe tiko plotu sa do na mata tim tiko vina ka sanga kwarto varo te ki tongo gozando tentale bata en el de o con bauta en básica en el quito en el mataca o murió tipo la norto quito todo banda bata que prense itali que ailandi que no beca to guaritaca o con bauta la dos arna quito cocua timini africa orto na timini stabas timini shak senga ni retimirara baleta e rangit tal tunga kina e bunga sarvira na Springboks ka kauku sar na ngito erdo varitak varitak toka na dori bi vata blizi de vreni na non vose tiko non kazi vaka tiko na timi ni wambouta ni ngito ngo senga ni na ngito roro virto na All Blacks matai tiko ni ngito non roto ngito wavo ki mai Afrika Bukan betul tu aku ada dua nang kita kau kuasa ramuan bimbi ni atau na sangat tu kena tokin rana. Eh, nas Thomas pada tu mekip tahun nang kita ko atau na sangat atau mertu na tangko maka nanu to rara kartu rawat na gaga mertu na All Blacks ni sama yo tu ko visa na embaki na kena na sangat tu ni pada tu na kita wabu kibango. Ko na biyan baki dalang durmo mingo sa sotangan Springboks nga All Blacks Wallabies na to sa gay tao ti vida na baki sa gay bukan dito talen ng gito wabo kibago me wala ni team ni All Blacks Africa sa isota kito vida na kalap Bernie gay isota na walpe kibo nua ka sa tiko na bakan yun ni virto na All Blacks ni rao virto na rao tapo minaga ng gito ana sin matakati u bina ki na non tongi to avoki mai afrika ore to ni to le vele tini ti gona non da da poli pacifica er na ngito tiko na ngito di mataka vida to tiko na starting line up mana do ki tin kalima ke to na tiko en ben se la reserve meto no ke vi sum tik tiko ele karoni li mama
1: Bina ka klanda tiko nga na rakavi nda tuku na mai lau le tiko na ferfere ke na fichi fichi ai en na buku ni vidu tiko na timi ni rakavi na pasifika au ker ker nga kera ni gaindo kina na muni wa madala
2: Eyo, ndi na sara na kla ke nda pako muri tiko mai na vika tiko mai Samoa en alo mani ruo na madala vitara bingo e dua sarana bunu ada sama itu ke na rakabi mai tama ba bimbi kena kena liuta giti koi tiko orto na lakati sabo sen sabo rugby union mai varita kena prime minister ni matento samo ana nona digite mai ana me mai velu taki la komen na baksa di sakati ko di sintali tati ko na ve karto varito va vogador ti na lakati samo na no moko e de senga ni to vador na ti no ti tai sa mai lut ti ko kina bua na i vata ngende ngende ni rakabi mai samo bon bibi na no to kito wa bu kito ko na manu samo en ve so so te burbura timini sevens ni samo kina nona reide tiku ni buka sa senga tiku ni toso na gito kana nona rai sa mai pare tanga tiku ni sa senga ni tali te gito na laka pisa bo sa bin ka temi tona be sa o mi sa do tali na so ko so ko bo mi sa bang duri me ra vi vi bagana raka bi mai sa bo ma da sa o ti sa mai ka di bagana ma tali tu mai sa bo ni sa senga tali gito na gito ko na laka pisa bo singa bukelu kai barombu ka sa kadiba kiki na mai sabo sa tabu tel nga mai kine sabo ando na union ni rugby bo na sabo rugby football ni na ko sa rotu na matambo si ni rugby mai sabo a ro santu i karo rotu ni sa tu vi ra una vitoko ni ni bono sabo ke na don gito ke na vi kala mer di vaka na gito rugby mai sabo ta mai ta ko su kina na world rugby a mai barita na world rugby na singa kana singa rua se tiga tolu sawa ti ni rato sa na sanga me bagadur na vital no mera ni matata na itu tuwa me rawa ni ndavu ndi itale na ilako lako ni matatimi ni samoa pa mi bila kia zide bagina kito rato vio mai samoa tara mai varita katoka wira nando ngito kirito kira nando ni vivo atabulidi ni ralenga takina ndela kolako ngei mai virte gile vi mai tuba na Samoa rugby ni mai na world rugby kasenga ni to ga gitu na matimi Samoa ena world cup ni amba ki mai ana bunu er sa ni ngongo tikina era ni ta ka ni senga ni ado ena bunu ya na vital noa karawa ni na lo ga indo ni wali memba leta da kera divi va ki na rugby mai Samoa na ngono ko ba bibi paten samba si ka tu na langa na maten tu wa te kera sama i tu e rua na union ni rugby ro sa divi va ki na rugby ena ngono ko mai papo ni ukini Lengka pada talenga embasi ketua mai Samoa, embasi ketua talenga mai Papua New Guinea. Saruan yang bagi kau nana sa Asia yang ingin pergi tapi tadi kau yang sotot di World Rugby na Papua New Guinea rugby nya. Ena singa nana kira mai vital lato ke Frank Pulitu na General Manager di Oceania Rugby sama mari tadi kau kau ini sa tiko na pipo sakim ena vika itu dari metu bukan nana Papua New Guinea rugby nya. Και αρκεύει αυτό που είναι κάτι με αυτό, του λέει στέλμα για να σώσω τα ρακαβή ευρώγουρα. Λέγα καμπατάγα, να κένα λιουτάκι, καράβι, ρακαβή, να κένα μογέγατάκι να ηλάβω, εν τόσο σούλι μάι, και μάνι με υπέρβερε τι γίνει βαγαλεύω, το σάμα υπάρχει μου του κίνα, για σα λάγω τίγο να πει τα λανόα, κένα σας άγκ. Με ράβανι να πάντρου μιλή στάλε, πόπο νιγκίνι, ένα Sotota ni World Rugby me rawa ni na pagi tabi. Ano ba yung sotota so and the kila yung to ando boy tabi tuwing nilu kartu sa may wadi niti ko meron ng dun rosong kaba sa ngay ti ko merto durlis talmay kina World Rugby na gano ko and dari nati ba ruti ko na nong the union na Pacifica lang ati ko kina na Vika membaleta na kina luta king karabi ti ko na rakabi ka dapat ni niti ko ni rawa ni na lokay na kini wali me rawa ni rau na todo gotiko na non rau ving rabi membali tira na don gito rakabi mai samo ki papuniki
1: tutaka a kenya te tinga au klani bize tiko na luvenda ha rangoni bitir sa kadi ba kitel tinga me raleva na bize tiko na timini npc na buku ni sota sota ni npc
2: Iyo, na NPC sa tibutiko na madasawati marutagi sarangani da redira na vida na nandangon o redetungo artu le vida tiko na ngita tiko na nrua artu sa ngita tiko en sona timu go in Islandi mada soti o sarava toka na mada timi ni Otago ngita tiki na toseva tamani dua sa ngita na nrua ngita kapal nga na nandamati timu leko tok sar chiguna non ngito au sarra tal tok ngan ngito ni moskai motikai mal ene timini not haba ene mada saoti sarrep ko tal tok non bong in dona non adidi wagi polo da ke na non ruso ti ki kantis malukau to tok sar dona didi ko ko didi da ki kinea me da sar le tambang no polo to sar chiguna non ngito na dorbogo klando un namba bititiko namba walu na matatimini rua o Samuel Atawake ngito tingo na matatimini Wellington mata sawati ngito na matini ngito ngito tiko na nei tutunga ni duru se na prop ke na sota ki Hawke's Bay o Abambo de ti corto sango le da ke ngor na corni lada na matitim ni Wellington e na sota ke na matitim ni Auckland ne sin mata ko sare tal tunga na dan ni bi tal tiko ni na ngit tal tiko e na matitim ni Wellington e na sin ni mata ka na bi tal tiko na non tango ni uri de tiko ni to o basi ka tal tunga na dan to e mo stungiri zurel tonia tama na timini kantis mana ka ubat ke semwai o lele wasa halfback juga nama tim ini New Auckland Isaiah Armstrong Rogula nama tim ini Manawatu o Heriti Hetet nama tim ini Bay of Plenty mana semata ele nama tim ini Canterbury orang itu kan nak kau bingung sarang tu kan sembar trinio juga gitu kau Waikato kei Tarnaki by the setere kita menyebal angito to ka number 3 ka ro to ka na mata tim ni tara to ka sat na ba sa regu retiko ga inda re ta ga sale u kalga na non bangone era bulingo e New Zealand sa te u mer mbasi ka da ke re to ke le ru ro o tiku tania Michael tiku tani ngito tiku na mata tim ni wai ka to re to ka na ngito sanga se ba do ritingo tambaka na pol na do na na ti da ke to ka sar tiku to tertunga na wing tal nga to kaya virtu no way kato. Bida tal ti korto ungi to wabu ki tertunga na tim tal so sa rere bilang sa rechiko na nonra nonra gito au wambo tentua na ngoni sala binaka ni rao ni rabu uli sa rechiko na magali wiru na nonto ngon wa mimbi orto ngi to tiba na nrua yorto may ngi to tiba na soso tongo ni NPC Pagdirto na lebi na tigo na ngone rangit tigo na mata tim ni Tonga er tong kita wawo kita lito nga ngone na NPC tim ni Samoa ka dona sotota kukowa sotota er sotota tunga kina lebu saranga bila tiro nga nang kita na NPC lebu talaga bira rangit tigo na Super Rugby na sotota may na tim ni Super Rugby sa hotel niya sa release talaga na nang tim ni NPC ka ndaba wini wina ka chikina ni rawa ni re rapashi ki chumi ki nirna nonto wane er sa varita ki ra sara chunga en ngito er sa vagador chungo en NPC totok tali chunga nda umanda dona kana nungu na nama ki chungo na nungu pomuri chungo na NPC ngo en pe madawa tingu tingu mena madawa sa wati urele tali chunga na mbogeli kuwa madi mataka singa tambu sarna ramba dikitu kina ato to tiko na lura gita na lada dorgo da ba mi bina ka tiko na be maten katu maten dola vera ta ni tak ni rawa ni ra to mana sara tiko mena gita tiko ngwa na NPC ra ni ka vim sara ni na ngua ra ka vim sara ni na lada mati tiko ni gonua ra ni to mana sara tiko na lada toso na kena ba mi na ta gitu nga na lada mati tiko so ba mi bina na be so to te so Voi te vittu kina, voi bimbine kena varu teki tältunga na World Cup, na runun tullu, kun se on vittu.

0: rai ramatanga sa chuma ka chuke Wellington sarka sa o chuka ko chin kali men ba kana mbaki rai rai da tale ni ni taso mai lau da vata na korturanga na patampatan ni ra ku club biasa ni selandi ke go na ba kila chiko lutu chiko na patampatan go sa bo partar sui saraga ayo lako vata chunga na patampatan tumba lako vata chunga na patampatan ni kana so so ba chiko na go na ne pipo no sangai mer er tu kina de viso terak ni vital no patampata lako chungo da bonu ni chugo biki website chugo bonu ni chugo di lawa tara di share bi ani mesaro ni pasi ni stal mai na raki kata kata ya santa na bong muri tunga bong balo ya na kena mai lutu chugo na uda de pata kau kata ka kimo kito banda na bita bani ko kito sa game sota bawan bongo sa dua tokan na italanoa ya Uklani buka sarbir na non direct ko main na South Island net na sotawa sarbir ko pagali ko na kena lutu ko na uda debat kena sotala na biasa i an Island ko yo sa au la numanga ante na bau kame bau via ono toka virtual dio tin sar toka mini kena kena lutu me debat binak yo sa ko era lutu mantanga mai san taranda raida arau ninda talo tak tu ni sambo ure de lu de vata ni lupu na kortura
1: toto ka ba o jeki tu wi o kalandi na mata lebu ni mata kito yo kalande na levu ni batambata tare kito anga itu ko ni maina no ni na bebia minus 5 we kito mai par moremo bate ke kumio o sapo go sabe na kamisa na tau bate talanga no zeze batam blete me yanga na fani minus 5
0: Jadi sah, jadi sah,
1: eh? Dosa rana mata mata le, dosa rata reki anda mai mata kanggo anda rezeki kuna kena sa zebra tati kuna frost, so nara motoka esa aisar tasa aisar tunga na bebe intelani motoka ni lilo. Ia vina kapale bu na vimbolungo di mai na korturanga na bongi vina kani kosa wani ni vina kati anda buku ni ngara vita vina muni mazawa, wiki mundo baka bu bale na muni mazawa sa tunggu matanda vina kasar bale bu.
0: Na bale bu kalau ngaciko naka

totoka totoka na sereama ibir to na rondolangi kina uto solo zambe na singa wa maru te kende tiko na mbongi pinak ni kua singa paro mboka ni kawali ni singa ni gula o okasita Dona i tukutuku atur na lomu ni maadhaongo na kena maindola biti ko na na kena ni songsonga ni bito siaki go lebundundu ni matintu ni oti e tini namba kina nartou kerkerti ko tuba tuba kena taratara waki na City Rail Link tukuriti ko ni lima poindi lima na bilio na kena isao ena do labi tiko ene ka tini ka tolu ni septemba ka sa soli tiko beir na leo i okalandi na ngalala mera reza na kena na ngata ngata po ni sitima ni mbera ni kena do labi na na city link go e pakareta ka tiko minister ni vito seaki o Chris Bishop kena mea ke Yokalandi o Wayne Brown e nandua na City Station i Bongoa na Karanga Happy Station e na mataka na noa. E yung koi tira tiko na li Yokalandi o Wayne Brown mera waka ngataka na City Rail Lingo ni rao ni koi tira waka totolo. Totolo kina na bi Toseaki na muna ni waka dhengu ka saurara wa talanga. Dua tali ni tuku-tuku me mbalai tati ko na kena dingo mi tali tinga na no mapu maya na bakasa menimbula se na bakasa makina kina lima wilabo ngoi ndo na isongo-songo dundua ngai na pasifika kangarawa tiko na lenga ni lima wilabo e na matintu e kinda baka na ka wakati ni lianga ni vima wilavo e na tubu ni mbula pa ka sama ke na mbula vinaka se na mental health and well-being strategy ni matintu e kana CEO ni mapo o ni o mapo tuala ni mbula waka sama ke na lianga ni vima wilavo e raunda uswa tabata kambimbi me kila na matintu na tikinongo e na nondra tau tuba e katalanga ni ndua na tikina bimbi e ndua pa tikino mapu maya o ya na kena waka na mata kina waka tumburi ni wili wili ni tamata taka waka e na tambani ni mbula ni waka sama ke na wai ni vi waka matintaki e katalanga tuwala ni bimbi me ndua talanga na timi ni taka waka me kila na itopo waka banua e na lomu ni tambana ni mbula ni waka sama ke na mbula binaka. Ngo songa ni tukutuku aturi rao na mevirtu nandong ni tukutuku e na lomu ni madhongo. Naka, chale mareau? Mene pa maro teki kenda na ngona binaka ngo sa abongo yendo na mini timie diwa na kaloko. Ikibnisa kaisema mai ni mbula binaka. Ni mbula binaka.

listening to PMN Fiji. Tatakana kene amai vi Julia Zara and Nasere Just an Illusion. Asipitingo vikenda na diwa and na diwa na minidi. Ndani warurunga vangu na nonrabuasa na turanga lili ni matentu. Siti vini rambuka and nonrala indolapa na na wabulili. Sena suspension bridge, mai lomu ni koro, mai mbua and singa and noa.

joang turang turang bale ati mbua patera no mini masini benua aja ga sei tala aja itu ani laul mai na matentu e bai lisi ni matentu na waliu linga ni bengrabi mai gabari wanda wari jano mini tabi na vida singa saoti sama indo la bisu ni wa pa bini na tai wale wa bi wa turanga tai wa turanga sama i wa do rawa dera bisu na matentu no muni matentu nga main garawa nga i tabi ni area nga me main garabi sa wa ila tai ke nei soli soli non raiso a muni wa tene bebu nga ni matentu Tawa bini na wale bini mai wa turang tei tei lama tentu ni wa. Itu me tu longa mai sa sa uji tu ya awam bor lu tau so. Linga muni nga angkara bira ina. Raling rara muni sa umira. Ela balo me nama tentu anu muni wa tapa tapa ngani suli ai nama tentu. Lu iri jonga ingu ngu ni benua lai rawa rawa cuma ina matentu memain karabi ina ini memain rawa rawa lai buat turun ngatai sabo bin bin ngatai wali kami ndo lai o o ni ua berjo wali lai ya enadina nangai wau cio ni ucia enandola ni ua soala power lights merauni osobi ino ni singa eno bogi. Tamai banjin din din chong aku a biba tortai tein maten tu. E abu tai chio eno non rabin din din ai tia bai maten tu burura. Relewe ni matambose lo bata e burura United Nations. Ni bole eninda babada mai avisao ni Millennium Saudi, madam my Millennium Go. Ero tuvo tuvo ina ve lita ina ve maten tu urura. Me grabi na Millennium Go eso ai tuvo tuva. Ero ni bueta vai mai ve maten tu la lai. Se se va la la tu na ve va torre tai. Me se na me no mai va tu tuva tai. Me rawa va tu tuva tabi ani ve grabi. Tambana ni bula, tambana ni buli, tambana ni viva torra in tai nabi taundau nabi orle lebu, vilo e ai, ena maruru e non rama rama, ena ngone. Pi ake vengo, na ena maso maso ambu ara ila ngase sa aliani, Sustainable Development Goals. Satu vani tu, Sangki sang sang aja om atin tu ibu rumura. Mera tua nabi aiso om yang meleta buli, meleta ambula, meleta bitu seai, meleta mendembula raramba. Sangki itu telah rame matin tu waya uli lewu. Era lo maso li merna sulia maya ani wibu e. Wi enda bi matin tu isinga so tinin darwati enda wa abinasar. Di tengah non ra itu betul abi matem bagi ni abi motor kita iso. Erbi nate ina menda sesang abi matin tulah lai. Abi motor kita ya non ra baru ini bula non ra baru ini bula. Warai di non darawa a ini dua benua dua matin tu. Abi ada rawa tali ini benua. Erani buat aito me isaw ni mbula ni doa maten tu. Income ni doa maten tu. Eka si chungwa na batang ngan sarira. Sabi na ay ti menda na abu eti da e menda lawa ruan dolu lima sa ngulu. Men sa lawa ay niya middle income nation. Isa rawata alay ni bunuwa anonda national income mele lawa eti da e
ina ono pesente no edo ata ono pesente no ngo so ruwa bi mama to nga se se nga ni do bai na ruwa bi mama ro ango ro mai no linganda na no ndo baba ai ndo ro ni bulia se te na no ndo bunua vi a ke na ra wa no linga ni no ndo baba wa te na no ndo tumbu la wa ni matentu Mae dyna fe ni unai fe dangen ddeng yn dwi'n a middle income nation. Mae nhw'n gwybod beth ydw o wedi lai i ra. Mae dyna ni oedd o'r ai a, sa tu fe i tu fe so, yn ebyn ata mae ten tu mewn y tuwana. Mae fe ar o'r ata i na, non da, o'r ata i ni fe dangen ddeng yn dwi'n Dona no mini o ole le wale a tu mai abo dala ba jini ua. Ta o sanga mai inda taini luai na tai adua. E se o ola na galo, o muto, se da bondo boto. Isa mai da wale o awa sa na ba ara ara taini sarwa. Ala i buli, ala i balimbula, ure di ba bunuai, e na awa i voli, Vi a kiri ngo, resoso ngo di batamai, me va itumburi la ya, a rawa tama ten tuviti. Me rawa nde sa sanga ta ina ina, kake ta saso li tau maya, nda rawa ina middle income level, ina rua nda un limi sa ngobulu, sa itami ina ni maten tu, nona va rawa rawa ta ina, anon da batar da itai. Vitor Linga na matintu, Vitor Linga na matintu, vata ina bunua. Emini ala ina bunua. Ura vava ba matintu. Ura vi kampani. Ura soli vava. Ura vi vabulini na mela tavava. Akele go va torra ita ina chua bunua. Sabe na ati mendana. Mumatu ta ina. Dabe Vitor Linga ta ina. Ani to maten tu tu wa wa wa li te na tu ra mbale tu ne usa mbale e ro wa bu bu to ani prime minister va te to me manua trole che swata e da ho na bu me na la wa ni value de tax and do ta ni ani tu rati Nindi sama iso mi wadarada kele tu. Rava asi sing rava, wuli wuli na sasoy mi rava rava. Sade rei lango, eno bina. Minister to eni labo, trale si svata, tome manua. Ni mongla asa nda bai tabi tau dogo sartio nga, eno bai labo ta iti oma tentu. Didi niu, yo ta adu, yo ti adu, se rava kanda rava, me rava ina ilabo, Nangon da ote ina ilawa ya mentale boli boli te ina. Santa sa umat yu aibada wadaba. Me ba ilawa te ina matin tu. Ima me adada wa matin tu. E na bebo ator reta ime tatu matan na mentala wa chino. Ure mani tunde ya turanga ina mara mani bono wa turanga mbua. Ne kalgo ero na ba tolo. Ba tol sarcho nga ina ni mami klam. May turaki wa te ro Filipe. Ima melito ya buta ini cuy doa. Asa sang ngadi biba torre ta ini ni mami song song ngadi bulio ki mena bulin tu. Erana cuy a Floriet bulin tu trust. Ni zo buta mo so goa ave ni oru yulu goro bulin tu do don me mata ta biom doa turo na imbua. Abu itu sekun bitua rusku sa ilai tu na onu gua tau ngaru ta yana asa mana bosu batu langa ba embu a. Yo itu na rua emba era ena solio biti pertanya. Batu na ambo si rubi tu manda rela isom somo rela ring ring ubi turun balu tira au sa lenga otomi isom somo. Rela ilis telemai sangga mebe oja bosu. Inam po siya, tayo wi na ba asama, mendurin do oru buli nanda turanga, mera waro te ina membala tabi luta ina nanda bunuwa, ina ngunda ba kolonya, salaw tumaya ba asama, mera ba chumaya ngunda.
ni da mu te viva to retai me mele ta no de bua mundu nga nga sa ra li nga mundu to ra ti bua wa de ra no mi bua ni da va wa ku kuwa to o ni va bina ra ngone grave bina ra mara ma mer bin grave bina ra ngone no de muli wa ra reta e no ta o se no u ai mere ni la va bina e no ru buli se ni lenga ta ya ambletir Vi ha detto in giornale non dovevi tornare te ina. Avi a me bella tavo a torre da in non dovuno. Me la garrova te no viti. Mi ha mai rondo un limo sono bullo. Sa tu no viti no mate mo se burbura. O viti sa rovata no no tacchete. Sin rovata mate tu du ndo nga. Na rovata nga ni ndo la babata. Ya ke me va mal alta ina chino matango na redi tu no va la ni va matat saro ra balis lis imami ne me va so va la ni matat sar tal nga imami ibira ti matat ve mni ra ngo ne tongo me matat ke ve ra tanga devi ando vi tur lingo te ina ve va tor ve tai me balata no ando bunua Tapa bini na bale berali ni maten tu. Today as we celebrate the opening.

0: You're now listening to PMN Fiji.
1: Ndomo i Lia Osborne na sere nuku bula bula sa bi mama tiku bi kenda na diwe na mbungi bi na kendai nda rodo ditiko na nona bosa tiko na non ra bosa tiko na turanga na lili ni matintu prime minister mai video siti ben rambuka na buku ni nonda lendo la tiko na wa bulili mai mbua loma ni koro na singa na no ya nda sana rodo sere ngona non ra mazala na turanga na tuimbua rama kutu na nganga buku na buku ni kena lain dola na na wavu wavu lili mai ya lomani koro
2: na kaga ngu makutu na nganga buka do turanga ngani mbu mbuwa bini bina wali bini mengkara bia awla bahare ta ya wavu lili mbuwa nani wavu lili mbu mbuwa bini bina wali mamitata koso kai kaisa ika atul ni wavu lili ya dhaka matai ka ta hai asa ni mami horoira e rua wa buka en ruza ha na boro patanga ha ruza ha gina ni ba bini kina ka tio bale pu santo ha mami mara um bale tage kumio na ra ngole mai gina lo mani um mami tio tio e rua nga sala e muri tio mai ndua nga ngoni sala ho mio na ngole mai gina da kento ngole mai gina lo ri a gine ka ru ho ya ha pu nda o kele tio gina mbas ta um santo ha mami mara um ba bini kina ha bale ni rawa ni mai bahare ta ke ni mai dhaguru no no aguli na kena sama lenga tu na lo manitin tanto apa apa yang bagi sa na na ndo ngau no mata kati o yang gitu ila ni wa buli libro ngapi ya uman tau ka tu buda hema usanti bani sampe pe hati wastila sa ibarai ta ke sa hama hawati wa wa buli li angai da kati wa bi mami yang gitu ka balik tangan sar li li kumarala hobatan ndo ngau na kan lagi nantela ni wa mani ba buna me me lutu gine me malumu be ngama wa stila ka sambe lutu gine ki rai kan saranga ka ma ba buna halenga ni wa buli
3: tin sa ini an ton na be
2: ko ta sabia uti tin kan go pa da da ba ki ni ona da ka wa buli
3: ini na benefit ni ni ko kana
2: awa buli le mi au mali te hima mi ha gore e tolutu ma mi gore wa go mboa nda lo mo hetili tiliba ani kumi ona ndau ndiba ti ovono ekele ti uma kina hala ovono eti ogina mwani wa buli le hala ekele kele ni mbasi pe ma mi ki era ndau la ogina ma mi ge gore to au ma mi ma wa itambo gore wa itambo pata ki na buni e ena kina go gore no so bi re bro ma mi ngone buli ndo ma mi secondary school ti buli mbatir ala bro nga randau la ogina Hore kuro nga primary school, tiko kuro tiko itekan dua kai pihi mami na koro kai eruwa mami primary school. Eran tau pindi wa kai kuro nga kino mami ngoni. Na u baka pindi pina ka bakali puna mata ka bula rembe kali kuwa, baka pindi pina ka tiko bakali puna mata ni tu. Wan pindi na tura nga prime minister ni kuwa, akwila ni na loma ni vayam baki sawuti, nga rong wale tiko mara mai ke campaign na rongdo lurusan ka bulgar, wako mami alabe tata kitu ira nga ngangrehan. Nga di nono ngutin be pahare ta ya wabuli. Yo men baka bini bina hapa kali puni samai baka patuhan ta ya mame mengangan re na bukuni on rasati wa numata nitu. Aho men baka bini bina kata kina biru ngapa kali wa aturanga minista vengkara bitu wa na bukuni matai patah intinia. Kina biru ngaki na turanga di na lomani wase wase kaina buali. Men baka bini bina hapa kali puna bukuni tabile wu. Erangkara bati wa patahira aturanga mara-mara linga bekali vengkara bitu. Rangkara pa bulim bihang mai kinai tabi sa mai pakata pari tu kumbe kana loma ni ibi ta mata wa saut ngul mami sa pa kapini kina kina pa kalipu sara kipi ira kila ni kumbe mia asangkara pa uti bronga do mami pi pa kapini kina kata kipi ira linga ni bing karabi na loma ni bita mata wa saut na ngau na mai pakata pari kina ta kata kani wap yo ngko pa brura ngau na rega imi pa kapini kina ka pa kalipu sara ni mata itu pa kapini kina ka pa kalipu ira linga ni bing karabi na bugu non raya lor ya rentana on rohu bale en ro kota kaya men ro meka na pokata ra mo de bola en ndela ni bono me rawa ni mai rawa ay mo mi khaw khaw bi bugi ki ma mi ki ra lu bi ki ma mi na bi singa ni mata na ken ngara bi tu ita

te maratona HQ ia e na sere na vangi e li wavi au. Sa vo tingo weekend e tini ka vitu na miniti. Me tini ni kaloko e na bongi vinaka endai bongi tiki ni varumbuka. Ka vitu ni singa ni vuloko si te ronondolu rosanga vulu kaona. Beba ambula rarama tiki weekend na sanga isi ama tiki mbeka mai na tiki ni ngono vinaka ungo ni mbule vinaka ni mata vinaka mai vinaka vale vuna na siyama tiki mai na vitu kuni tiyo mai na batavata vinaka ungo ni PMN Fiji e na bongi vinaka ni kunanda batavata na lube ibiti da zi stiga nando prokaramu ene vesi nga warum buke desara mai na tolu kene tini karo na kaloko afi nga rai voli tiki mwane mai tangi zakimbao mai na tolu na kaloko adho buna vitu kironga me tamane tiku na wewe kani mai na vitu me adho bongo na tini karo na kaloko ia weekenda na lube ibiti uklani le weekenda sana ke latiko na vuloko sita sai kwaya na vula iseni nrala se vula ikawa kawa vulo seni nrala se vula ikawa kawa na vuloko sita enda vula mbata mbata atiko. Sanda ungono talinga ame sanda useki na nanda manu ke nandrala. Sa teke uvua talinga na kau meba kana vai vai, eba vai vai ni valangi ke na tiri, sa lebu talinga mai kina ne wili wili ni kuita ke na matu. Pai karaika. Na ika na kawa kawa, baka luveni baka lebu na ngau nongo, kara vembalati talenga na vonu. Ninda usena nrala ka lebu na kawa kawa oya na vuna e adhakina na vulongo me vula iseni nrala se vula i kawa kawa. Totoka baka wati.

Atatoka, atatoka wakawati, tengu makara kebu nisea. Ena serea, ena oti. Sipara tangani, narungatal chingana sere, nonruto, na wonga mosi mosi. Sere kiau, ena pamana fiti. Feke mani na wekanda. Tiko wola kei Mangere Bridge, sena bunu wole kata. Ni wapu ye tiko meka nomuni bare se tara vale tiko ortona had osata i mangre na hema hardware i Coronation Road orto tiko saranga na na loama ki Mangere Bridge Village iyo ke baka winakata mo bulia sona nomi aya baka matai se o te se di kauti kum beka ngale ani virto be Rashid en hema hardway Coronation Road nyo boli boli na we kandango o Rashid en solietiko e tine na presente ke baka boli boli tukuna ni o rongada na na Nei tuku tuku, ena lima tolu ndua, ena sulia kwa tini na pasiente, discount. Okila ngone vinaka ni sabole kitu na spring, eh? Tei tei, okila na ngole sumtu. Ngo pole kato ngai Coronation Road, wana roundabout, nyo ngole may mahunga drive, tokasar ngai na kona ya. Vinaka na ngone sabole tolu na miniti me tini na kaloko ngone tiko ni kere sere vivo tai na mni tali poni tali seiba walu seiba mana tini na kaloko lima tolundua na mni tali poni tali seni text mai seni ngole na wala mata ena PMN Fiji se piam pamana viti moni sile mekina no moni kwe potai serke sereima peke moni kede sereima big wheels pamaro teke kende tiko na kabi binaka nikua nimbula nimbula binaka

0: to PMN Fiji.
1: Tomo tale ki nei big wheels ko ya en na seri ki sereima sa sibtingo weekend na tini en ruana miniti. Nanda ya wati ko ni rongo sere tale taki mai ve ke muni ki ve ke muni en bongi vena tani ko to manda be bambulo wa bukiti ko en na ve frequency keve ni sema tiko mi ki nen bongi vena kendai ni bulu vena kana va rongo tingo e kolandi en korni lava en ndo se bo ro po ndi ro na fm ni bulu vena ka vena ka vale bunanda ve to ko ni tiko ke ni sema tiko mai en vata vata vena ka ngone ve singa va rombuka keve sara ni bulu vena ka mai fangarei en ndo se bo tolu po ndi ono na fm malombula mai Hamilton en ndo se botolu point di vana FM dolo bina mai tauranga en bongi bina ka ndo ndo se botolu point di walu na FM tala kina mai rotoro en ndo se botolu point di na FM mai tau po en ndo se baba point di seven FM me Hawks Bay tala nga ndo mbulu bina ka mai na Hawks Bay en ndo se botolu point di na FM vati kina tarnaki en ndo se botolu point di tala nga na FM Manawatu region ni mbulu bina ka ndo se botolu point di vana FM o tala kina mai Wellington na kwartoranga en ndo se botolu lu po individu ke nan dua sei baba po indi dona FM nan bungi pina kandai do bulu mai Christchurch nan ka bi pina kandai au kila ni mata mata sarti ko bikem do mai na a South Island nan bungi pina kani kwa ni ta kani a marriti nan bula and hope bi pina kati ko menta kata kata pina kati ko na bu vale vale a ni vakata la kini mai dene din da re ti ko ma to tokana sarabti ko na na itamba na video en na bu kuni ken na tauti ko na uze bata mai bikem do reza ni ra tali ta sarti ko erna lu bianda na lu bi ti erti ko boli mai dene din nan do nimbole bina ka bina ka vale bina sema tiko menando se botolu pointi walu na fm vata lakina mai inva kagil enando se botolu pointi ono na fm ena bongi bina ka ndai sanga ningole dhabi kemuni na sema tiko mena live stream ni pmn.co.nz ena bongi bina ka ni kua ni mbule bina ka ni mata bina ka mai kebaka tiko nubi sono nomni kere sere ni bebe bata yena sere se tiko ndo baka na nomni tuku tuku ni bina kata mena kazi baki baka tatolo ena bongi bina ka ndai saiba walu na nrao sebe sebe sei ba lima tolundua na namba ni reni gir me kina se rani ni bita maindo ni tukutuku se na message wana ni toyo rani beba na bola mata na PMN Fiji tamandu tono viti once me tika buna na nonda ngauna ni rong ser tali taki na bongi binaka ni kua na sere lauti au

0: You're now listening to PMN Fiji.
1: Chese mudina mbitu to toka na seria na balumu kampani wa marote ki kente tiko na kabi na kniku ni sa ko tambe na ona ni si vina tini ena tini corona miniti ropate pulle minaka na kwali buna ndo vidingomi vi nanumi tiko serango ni nanumi tikina single ta vir ke na ngone buli oti mai rewanga bambi be head girl Nung talitinga na viwakani opu Dhomeke Phillips ke Tua Chone Soko ke Muliminaka Lua Lala Harry Vena numi mai ve sa ke Yava Nakabali mai vikimdo na Korturanga Ena Sematik mai na bongi vinaka Nikua Namdo sere Fingo Miao Tangin tele ya tova ke Natalie Ray kan roka menomuni nambongi binaka ni kuha.

0: You're now listening to PMN Fiji.
1: Tangia manu manu, wanga ki nambukalo, totoka na seria. Pamaro te kente tiko e nangona ni pamana viti e nambongi vina kanikua sa si vina tini e narua sangapulu kawana miniti.
2: Ia o kila ni di tau na tegumutiko me na na noa e, nambongi na noa, na rutoa vangarai tiko na ele ono tale, na ele ni vanua mai mai lau, e na bukuni na rutoa yali politiko e wai, arta tukuna na ngon mataka na noa. Arato tuku na tiku na tambana ni ana Joint Rescue Coordination Center. Ngor tu si baka tiku na tambana ni matibo lewai. Ni arato wa ngole mai fulanga. Ngole mai namuka, merito ngole ki fulanga. Karto ngai senga ni azumbu. Si senga ni ise azu ni fulanga sama ni e tolu bando na wanga mbimbi mai na muka e eruanga royazo nga indua se semertinga niazo arto sama niazo na basa bangangara a mai veir ke na na veir na ndoba ko wanga mai na ve aya te nyanu e lau e na bukuni non rapanga arto bangariti kona le ono na leo ni bonu arto wonte tiko na fiberglass na wanga fiberglass a half cabin tiko karto ndo tiko na 40 horsepower na indini tiko bona non rto a wanga mani bakabuna na non ra wanga ngara lebu karto sa viva sala te kiti kuna tambana ni Maritime Safety Authority of Fiji and buku ni kenan do rongozi na ipaka sala ni ndraki na ngauna ndo mbi mai kina eh klan do lebu na ngauna a be kenda na sando tatiki utmane ni anu nda ndo bondo wanga do lebu na ngauna ndo ndo reza bango ni ndo be kokome na zanga de tukuna sete o kapitani ngor na ngun sala eh ngor na non ngor na highway ngori yo but na na vangi ni sala kuma na vangi ko ko but ngai la ko but na kena wa sanga ni ndo ero vito kanika eh arto sa wa momo stiki na tambana ni Maritime Safety Authority of Fiji na buku ni kena ndo ngaroni kanda rongoza baka matua na ibaka sala ni ndraki ndo mbiu mai a ni mbera ni ndo ngole ni wai baka talaki na kena na ndo ndo wa baka ya rangi te kikenda na ndo ke baka nda bondo wanga na ngole wai ngome na wili tikina na ba life jacket melore ni le buti ko nembe ni sini etiko etiko na kani bitar tar les me bonu na tel boni sen na zabare ni bitar tar les me kin me bonu la ko tiko na vital no a memba leta na kena sangai a ba kada ba mesan bi wata na life jacket en dona beacon locator e ba kam ni osa ke ba kasa mania zo wi kun dona lenga ko reni tamba ka ngai dona bul ka mere ni wanga o ir na banga ngarti ko reni ngi rede ani on dona ka e wanga tiko mia mere na reni yo a lako tiko mene vitala nongo ene buku ngani kena a vitala no tiki tiko na nonda tatangu maki na nonda tangu maki kenda na nonda marri na kena marri tiko na nonda mbula ene buku ni vingo leaki wakambimbi vi kenda na vihiri na vikanda erdo waka ngataka na waitui mesala sena wai mesala ni nonda vilako yaki Yana sir tarabongo ando sana numiti ke nikina na bu bale na isaula randindi a mai Hamilton na bongi bana ka ni ko bana ka bale bu saula na message tiko mai batike na angiri tiko mai na bongi bana ka inda na sir ngo sabu te beiko a be na bumbu otala ke ne ver ke sara to ke sara na le ni no mo mata bu bale to mon to no mon ni zangi ke na siriva na sir ndaulo mani ni mbulu bana ka asibitingo bikenda na tini na rusanga bulka wala miniti

0: Sera kei Siviara, tangi munda nintele.
1: Siviara meara.
0: Siviara meara. Sabo lek na tin kandua, tin na miniti me tin kandua. Wakuriti ko na vipatay na binanumi, pinakabalebo na na semati ko may nambongi pinakanikuwa. Wekim do may nakorturangan do umbula binaka Antilisi o Nau Josie o Tai Pate Junia ke Mesa ke na matapu vale na ratuere na seringo do nanumi ke tiki nipi nakabali wuna sematiko may dwe nanumi ne Isa ke Manu Isa mama minum do nambongi binaka ni kuwa

Mono tono wonga ni ndala indoki ndoki en serendua ziwa ziwa ono sabo tingo wikende ruana miniti metini kandua na kaloko. Yo kila lewu saratiko na wuli oti rana na makitu nungo nungo na wuku ningito ni Vodafone Super Deans 2026 kama kai zoritiko na kana na quarterfinals kana wakai zoritiko en singa ni mataka. Na oti nandua na wasanga wuli na miniti na singa ni mataka rono sato tike na timi ni Raha High School watike na timi ni ratu kanda wulevu wana under 18 raun nang gitu tiko ni sibi na tolu and lima na miniti na timi ni Zubu College wata ke na timi ni Nasinu Secondary School ni wima mani ba raun nang gitu tiko na timi ni Lelin Memorial School wata ke na timi ni Ratu Nabula College ka na songo songo tiko na timi ni Suva Grammar School wata ke na timi ni Mba Provincial ni wala woy lima na miniti me ona na kaloko ena kabi ni mataka arona sota tiki kina na korubuli e ruango kila ni lebu sara tiko na kena vital no tiki tiko na dins na yambaki ngo na vuku ni baby sau ni lawa erata umembiuta na Fiji Secondary Schools rugby union na vuku ni na under 18 elimination format watana kina na guest six guest players kome ra asara ra bai ra ni pakai tabe na ndona timi lebu tiko na kena bibo saki taki na ibola mata na lebu na kunru mai beira na buli oti watana kina beira na itumbu tumbu na buku ni bebe sau sa pakai dori tiko ngo na ngito ni dins teka buwe na mbaki ongo. Iyo, na sere taraba, ndo sabote itika ni kina nangone huli ni RKS, karando na ngito tigo na singa ni mataka, webo te itika ni oirna numdo huli oti, ngo e okalandi, waka mbimbi tigo maibe ropate, wata tigo tala tigo nga ropate na sere ngo beirike taranga, nangone huli oti, mairatu kanda hulevo, nambongi ibe naka indai.

0: tengo que nai arambale ena serre kachi pakandua sa kota minangone ni sa sibina tini kandua ena tini kandua na mi niti io ata tolo sarti kuna ngauna namari itali bon tale seiba walunan rau seiba lima tolundua pekem ni singa isi mamai manaloma ni mbuda ni valu se Porque a menina da que tinha um pouco de cua, sem rebatico, na da cabaca. Na cabaca, levo na garabitabi. Na. Tico, vejo o tutaki. Na ser um menino no me quer de tioquina.
1: Nibera ngai ana vea wili kanga ndoa na moni mazao na mazao mengo ai na moni mazao ena vai zori tiku kina ndoa na symposium na Aotearoa Fijian Youth Symposium kana vaka zori tiku mai Hamilton ngoi na katiku tiku na katini ka vani singa kana gai zavu tiku na katini ka ono ni singa na vaka zori tiku mai na te kopu mania marae ngo na High Street and Hamilton Central arto na hosting kina na Waikato Fijian community ka facilitated by Aotearoa ni buso tiao Aotearoa Viti Rugby Development Trust te kabuti kuna programo ene kabi ni varombuka na thaka na registration mai na tolu na kaloko bima mani ono sana thaka tiko kina na bingarangare baka panua eno buku ni kena sana ndola tiko na symposium goe nomu ni baka tamba kindua na dhorobo kena ngone lewa Singapore wai te kabuti kuna ziwa na kaloko na kena ndola na sena te kabuna symposium sana ngai yazo na kena sana ngai zaka tiko na kena bei ya wasi wasi lalai tiko na na bei kame mbaleta na mental well-being na resilience na healthy choices erto na vosti kina na mai na tambana ni mbula na identity belonging and Fijian values na vosti tiko kino tala tala libani career pathways, education, vatikena future skills, rono vosu chikino Dr. Agatha Gibbons ke Francis Fox, nakani financial literacy ke na future wealth, na vosu chikino Peter Albin, vatakina the digital leadership and social media, na vosu chikino Abinesh Krishna, kan zabatiko na Singapore Wingo, and youth action planning, and tolu na kaloko and ya kabi singa na mbongi tali tinga ni warumbo waruwai na pathoritiki na Fijian Cultural Night and Celebrations ngone ni vimali wai na viki lai networking and fellowship singa tambu Sunday morning na Daka chiko na review and final reflections ni mbera ni nandua na lotu e na tini na kaloko kasara na ngaibu itala talani. Ya, na madha omengu na baka idhori tiko mai na tekopu mani ya marae mai na High Street mai Hamilton Central.
0: Wanga ke munia? Te sakandre? Pekemni nando tali tak na serenggo minumni.

0: You're now listening to PMN Fiji.
1: Vega 6 and a serre over my as you think of the Latin Kando and Rosa Vulcarona Miniti and Nambong Vinaka and the Clanisa Tostol Sartigona, Abolak Teltikon Miza, and any wrong one even Garavi and Nambong Vinaka Nikua, Kiribaba and Vinaka and Vikimni, Nasiamatikumai, Baby Tokonitikumai, Nas. Salnika kamurai kimbo na PMN Fiji and a bong even naka and die anita kani tosu binaka tiko nangarevita wiki mini mbeka na soso yango na tiko na bong even naka ni kuwa se ni asote tiko paka pewe kani usa waka tukuna na soso yango nge waka samutaka na batang-batango yu sakwa ngaya ay sakwa ngaya karonga ninda munu ay suwa titiko
2: ngur saranga
1: ninda yo me me baka ni ni tu kuni ti kuni ke baka na biwa ta na we kata kata na ma tatol na mateni ya sana yo na ngono ba ngono nan raki mat mata ba ngono sana bi ngan re besar ngam
2: kan ro tu kuna iya
1: na ngan re besar na we kata kata malet me tatol na mateni me tatol na ndabo ya wiki mini mbek na sosen ngono ti kuna mbungi binaka ndai ha nimbule binaka binaka vale buna sema ti kumai en mbungi binaka ndena non dan raki ngani sing ni mata ka wiki mini na bia akilati ko di sing mata lima tak nan raba da ti kumai nan raki ara ni tebe to siaki na buku ni bengo laki ngande yo na ni mata ka nan raki binaka ti ko eh arto satu kuna na tambani ni raki ni na mata mata ngo sa ti ku sa laku ten sarjiko sana raninda na bakilani sana pia kata kata talmai na burbura na na vida ni singa sa tunga matanda mwani madhao batana kina madhao mingo maybe weekend na in Northland mea vitarna ki kwa rmendal bia plenty taupo ki tau marunui nraki binaka ndini ni wana batu lolo tiko na loma alangi na sona vanua ya ana nraki binaka tiko Gisborne mea wai wadhi wai rarapa wanganui tai happy mea di Wellington nraki binaka kethi tiko na singa ni mataka we kem donga mai bula vate ke grey na via tau tiku nauza ave ke mundo westland vate ke na fjordland rani mimiri tiku nauza hena singa ni mataka nelson vate ke malbro na tau bauza tau wangono nauza tala ken mei canterbury otago ke southland draki vinaka hena singa ni mataka chatham islands Draki binaka na mataka ye na bia tau wangono tiku nauza ena ya kabi draki ena singa tambu North Island na bia Ndraki binaka ina sona vunua ena rani wakile tiku kina na mimir na uza toto watana kina maiva na South Island waya ena singa tambu singa moniti na magitali tinga ame na mimir tiku na uza ena bia vunua so ena yanu yanu levu rorua
2: Paro tingo sesi liwa ni ndondomo merto nanumi tigo kina na matapupu pale mai tepuke ndo mbulo binaka edi ntelemba tiki ke mai na turuki mai tauranga mbulo binaka madhiu serengo ndo nanumi ke tikina

0: You're now listening to PMN Fiji.
1: Mana tu na, lakau ni mana? Kena ulu na viri-viri. Ninda utuk utuk ni tu, sa voting gobi kende tini kali mana miniti, me tini karuana kaloko he nambungi puna kenda. Ia, na seri telinga maya, sa na mai dapat kina nani roving karavi, nambungi puna kenda. Kira rovi babi ni puna kenda. Kemu ni kita sara. Na anda ubi tuku ni tu maya na bata bata puna kango. Na PMN Fiji se pama na viti bisinga ni warumbu kele sara mana tolu kin tin corona kaloko tolu kin vitu venga revolti kimi kino ne mai tangi za kimbau mana vitu kin tin corona kero na mai vitu kina na vewe kani ruwa na mana vitu kin tin corona Ina mada mingu ni gena na makitiko sana tiki putiki kina na nonda na vital noti ko kei rana yu liu liu nivi songo songo baka politiki ma ibo nuena buku ngani baka baka rau nivi ding dingi ana tiki putiko na vital no mada mingu buti ki api mwade na norto yu liu liu na Next Gen Alliance Party kebuka tiku sana nomu nivaka tataro nini ni avola vola mai nimbita maibana nito yu mata arani unge na tarongi ya turanga tau tiki na ngoni kiro na vitala no kina na nonda to nonda prokaramo na madha o meyango ya sabani ni vina kate ni ndelin tebel ni vinga rabi na mbongi vina kaindai ni nando na moni madha vinaka vi kenda kia sara na moni madha ongo na kena garebe na itavi baka buwale tabi baka dhaka dhaka vi kenda mbeka na dhaka dhaka na moni madha ongo na ngito mbeka wiru na luvianda na ngandia baka buwale kitu sabani ni vina katika ni ndoni vinga rabi ni ndo na moni madha vina kapi kenda kasabani ni vina katika ni ni natosu vina kata kena ngarabi ni tabi vi kenda kia the sara ya medha vina nonda ngau na katarawa ndani kei mewiru ngodhi ndo mutalikina na stisi ni watangango ni dabila mani baka lebu ni teimo adhi takamanda Thank you.